0: Asa ni sunsun yale a papa mi ndi ni ah mi yale pa mama na duro na wotwe na wotwe no se yale no me mama na duro ah no mama amon makwa no nim se ne nan ya ye kan wase no nim se bebe bu da me chena dia wonya ye ye no an hwe sunsun ni le nyako mo sa wo nyako mo nemu yo yale ni bi wo ha wan ya no aduro te ma tan so atentin
1: obuli se esusu
0: ana sunsun yale bebe na so papa ene me kana tan so sa so e woni pa adwiri
1: sunsun yale bebe ba ye kan woni pa de be
0: woni pa adwiri
1: se le se no di
0: papa yale tra wo so na me se wan hwe sunsun yale e da ne sunsun yale
1: so de woni pa adwiri
0: sa no ti
1: Achele na unya duwa duwa nti.
0: Nti,
1: Susu se.
0: Se, susu ya nti. Duwa na wono mkwa uji niye biya nti. Chile se, duwa na ampaso enye juma.
1: Diwasu, wali kabu humu kwa nita ama unipedu ya na.
0: Apa, demu wana uo njune no. Enema bebre uomu. Estopo juma ye. Nti, ama, duwa na wano mna wasa nke tiki fred no kwa yutu minye juma.
1: Wabuli se, susu ya liye.
0: Sane te. Ti yo yale bebre wa charge force asin so a ayo sunsun yare anyo sunsun yare na mom ye niema ya ye nti no ye yama na ye sunsun yare ye nti ase ye hu ne sa me ka so sunsun yare no no me di fo sunsun yare o hopa na mom me ka no crash no e no so ni de wa fo ni onu ho de no buy of crossy diabo wa kwako danin dua no ah kun so ba bro de wa so ko biam se ba kwako ma ba nam se ka ho press of list test no diabo and for the results ba na se flis
1: enye diabo na enye bi na na akubaka bu
0: de so wa ba me ni mo se wa danin dua se din wa twa se dun kun
1: na akoma no agiedie na fani bedua no
0: jese
1: na nna no ma duro kra
0: ko baabi mpani ama na duro akonsut ni ama na duro kra na se le jidie si ni a che ne adondwene na adondwene so se di din sama ni fon mo
1: ko so bu ni se obi ne ha no
0: avon ma me ma o se o ba ko se se syphilis don treat ya on din di ti be so onkwa syphilis test around the by name na so se Ozo che se wo syphilis so tenan ni bebe papa wo ye no kure o ri gase na adwene efe odro bosome no onu aba se papa so me ho ya ye fe ti me ka se eni ho e wo ho me mu ja wona kwai
1: so I think I'm back to the now came I've been from nipa wo si wo na mo tintan chire no wonye dey
0: salak nabo Obe pe aben fram onu dunsun.
1: Dunsun.
0: Obe pe akukomisa. Ahabay dunsun. Tireti mi. Ode sa nema mi onu bubum de si jaso. Ache.
1: De dunsun, we dunsun.
0: Na wo ti ya, obe pe noma e dia na ode onu. Unfa dade.
1: Enka.
0: Enka. So obe ti emi kura na enka. Adi a wodi be si ja so kran kan ye anya dade an ka pepe
1: se ne wutu na chi na yuo
0: ayu wo mo ho ba yi wo mo be bre
1: ne bu mo tu
0: ni odu o be bre ansa na kan
1: kuku susu
0: kuku ye ne na ma fui ya cho se e bo son son
1: da ko to kuku na mo je gum
0: ayu
1: kuku be ko to on wa
0: ayu akora
1: ni kuku ye nu nsu yina
0: ana wa kan yo
1: ko to kuku na wo ba ya odi
0: ne te ya ni atete dia ye aso je kuku se kim ana ni asab mia ma prosofu ne de kai ana ni asab
1: ise ko to kuku ne ko chia di wo mu a ko to e wa fa ko ba aduro ai do o sheze ko ye aduro ana wan twa mo je bia mo ko sheze bia ntum
0: so betie mi
1: kra na
0: Sige tiyo ni kura na Ake adro kura ya shebe bebe chale kura Ankape kuku ni shebe ni chale
1: Kuku
0: Kade nya kuku kesie ba kubi si bebe na se obi levu e drew se we do a drew be come body no se one kwabrasa baba ye adwuma.

0: no bo no me de padi di preku o na kwa kwa mu do sa de kwa ntimi fa nsam ye ne di aka nkwa na di mitimi di nsam ye ne di
1: aka o
0: ah se wa di bi da
1: man kan aka o
0: na aka no di ahia
1: nka se bai
0: enu ma da bi
1: se bai di bo so ye di hwane di hwane sa
0: o so aba de no kwa de bi hwane na de ne aka o de mitimi ye da na fa do si ni ne hwane
1: ya aka o de ya ne bi ha de
0: abra bomba bi ni pa be du ni tsa ba bi obakwa di anka di pa mmobra wo bi wo wa ta chem so ra de pedness ni wo hene obi wonu ma dafo na urade amana ye ni ye obi wonu ma wodi bi na urade amana nda bi na so na na wuhu ni sade a emu obi abomfia wa abrabom da wase na koma edi ni nti om prani so mbubu biro ni bi no maje
1: na fasi funu hu won
0: an ne ni pa kesia ni hunu won
1: no se hwe
0: eni pa ka ba ka set ya
1: we sue fo na yo
0: we ti fa mo bra
1: yes
0: yes di an em pani ka set ka che boku ya bo hu so abrabom na urade fa nkuru me dia mo na urade tu ni pa wa abrabom ni mu asetna di an ka di pa to me say na urade amana ye obu a wo ni ni wa ba urade mana bra boye de opani bi wudu nsia enkra ni na wa akura se o ma sham ne ho na de baketo a owu ma ye ka chire ma me bi hu no se oba we de me pena asem ti me so me de be ka me so me ba ho na ma me ne so wa kwantwum wa america o se akura fa me di tru so me de betu kwan wa de betu kwan me de betu kwan du nsia wo ye ni na da Peninent me and Tukwa, Ketwa Kesh, and the two crying. A numbers was a sam penny for them to echo a quantum. A brabonia, certain a dunning tia, sonny pemuya, yenny pay ye, and Casacomu dintina cassette yobi, and Casacomu dinti babia madresa, me yen yen cassia ye. A bena de Mirica conasiana hortro. Ya watofone ni mse desi wuti u. Nemo saudi milikea kwa di ayana wa hewanemu uchwe yi. Yanko John chacha say verse number one. Babia wadure ni mamu wadi ya radiba bibie kwa di ya. Mabi kwa minu waka say. Uprisa bema nabewa huwadi ya. Uprisa ya diya mpasi ube filisuko. Uprisa ube na unkrata. Uprisa nka yaduma ba kwa yadu. Uprisa nka radiba ya wadum. Problem na ba tau ni ukulu nita mininkebefe. Radiba vene fidi ho. Minimu kwa medu wano pay. Bati ya sone babo sa yadu mfa nkubi di ya mamu. John chapter say verse number one.
1: Yuheni sempetis yanchi mbako.
0: Yanko.
1: Yei echi, yenum echi. Yesu see Muko crew eye for Galilee.
0: Mo
1: a poa and entered a terribia pono as a jar. Na and crow for a cuckoo can see a pea.
0: Edinity,
1: if we say,
0: Na
1: wohun in Saint Jenny, our yonun.
0: Wonderful.
1: O yonun, o won chain.
0: Mo.
1: Na Yesu a call a pono. Yesu call be pono and so. Na one one, the sheer fooling na cotanaho. And I say. So na twem eda no Juda fofa hye no aben
0: okay
1: ntimu ennum ne se afa Yesu e ma na ni so na ohunu se nkrofo akuku kase everybody in chair
0: ni padam na ba
1: o si Filipo se
0: no asi wo wura
1: ehi ene e betopa no
0: ana e ba de ne na biane mani
1: pa
0: tom edi ye chi
1: edi
0: oh
1: na ye die na ye die Nsia so na ye die.
0: Ma kom bi de do.
1: Ka de so won hwee.
0: Ye, abrabo pa ne mo ya dia ma o sei.
1: Se na ono ara nim ni ya.
0: Wo so be ye ni ye. Wo so na Yesu nim ni ono abe ye ti ma me ga se min chro. Ba bi o da ti bi se bu ntimi kwa rade ba mu atwa mu atwa rade ba se ne ho ani mu nam. De na nka ye de ne ba ye mere ne na abo tre. E kom ye do ntia se ne be kun wo rade ba ono ano aye wadom. Wo so na ohun ni pa dom ne se se di pa dom be de me na aduane ama wo mu. A combi do an air, dear, dear, and my say crowd, they won't moon cross out baby as now with today. Whom we inquired in the house go for. What's so far nippin' to us money?
1: The year you were kind of so one shame,
0: Yanko.
1: If he said, I'm running me obey it.
0: No,
1: and a Filippo, and a Philip, a bus, a buas, no say. Pano, daddy, a hen, a hen, so one.
0: Well, crank, thank you,
1: dear, I said, you've been
0: where more money, papa, now better than a Vianama woman.
1: It's not for me.
0: Pano, how could I end soon? Could I win? And the Padam, where I'm so warm.
1: It's not for me, Andrew, see Petro, in Mia. Eka se no se a bere me bi
0: akura ketwa bi
1: e wo ha a
0: urade ba bi akwa bagini panse
1: to ko pa no enum ene mpata ketwa bi nu
0: wo ha tio na ko ma di wo munji wo ma musa ne se akwara ne pa no na ene dia
1: atoko
0: o ma musa ne se wo de ko ma me o ma musa ne se baba ne shuma no to azwe
1: atoko pa no ketwa mi pa no enum ene mpata ketwa mi nu
0: wonderful
1: na ye ba ye ye nden amenipa bi
0: na so mu je fra kran je he
1: na yesu kan se ma nipa enyina entrantrase
0: hallelujah
1: nso na esere ewo hopi
0: aha
1: ena enmerema a won ano beye mpim enum etnotnosie
0: wonderful na so made adu ebedidi
1: na yesu kwa pano
0: wonderful
1: na odasi
0: yes am sese na mpato efinhini awradi bebie kwa beti di pansem awradi be mawo esu ye wa obregba mu akase awradi amadom pa me na awradi aye miseye e kan egu so nya be firi we kan ti kwabo de kwa wo he se wodi mangu ebusia na de kwetwa we kan na so awradi wo mwa e de be ma wo ano pe awradi bebie pon ne kwan bible si wo shira so no mu di pa no ne ma ne kwasem se e bi kaye e tomo na atwasie wodi na hu so ma men and find baby or do fancy your work grass and fancy a bushian who feed him with beating him and fancy one cushion can find someone table of a rather bad man ya will bear no ding could be a bepa. So we did the omina sorry where rather Mr. Radiman man saying yes I da. Mabba Musa Radim from Kumidia Mamina Radim Kumidia Norse woman, so my better boom. Was up with the Yabikai, I can't get Tamadumin, Mamanka said Binchido. Abraham the old war, but who had to be pion. At the end of the crowd, well, yes, Mamma Bertin, I friend yes, who would drag this would drag you yet. Nipano, dear, be a neighbor, I catch yourself in or wanted yet so much TV and somebody abroad, try a commando and just all the before Sadiako. A Radiba Bania men, Yamin, by dear do yet, Yadiatan, so Nipaka to Saint Timine, Nipaka to Sabra, about your son at here. Masu wasi so waji fi se ya no no wukwa ya no nchese sana wo krati ye ya ne mpelisa kwa ni kenu bre kodi ya nse ni ya kwa no manu makro me ni pebu o kwa so kukubia ni tri ye miyamine ya mafu njama na kese kukubia ni tri no kwa shio sobo mofuo
1: kukuba on
0: ni tri ye anu kukwa shio sobo mofuo so ni mkukuba in ewo puro oho ewo puro srebeni oho anu yo kukuba in oho
1: ene wa srebeni nam ena nam
0: kukusu ya no muyu kukunu ha e to mi timi sun fide be fe na so mene o mene na na be so
1: e hu ni bebere
0: e ne hu ni bebere be fe
1: no
0: e mi pe na wo suru de e uku na wo ya bo akase e ti wo suru bo fu kuku ba yas ah agbo be panti betumi mi betuchi pa de agbo agbo kitikiti we na ma sa ma bo ba abra mi hu wo suru mi de be ku no ma mi ntwa mu nko na se kuku ba ni tira ye ye
1: before jano
0: wo suru bo fu ne kuku shi ya no wo je ko fati ko di dimu ko wi aba akoko we obu abrabo ese ni triti mi yeye obu won sa ni angopon bo no
1: e de nera so yeye
0: apo so obu akwa so mo ba so mo ba tena fi a ne ne ba so de so mo na ba so na wo ke kaso be si agina ye aduane ye fi adwuma
1: ni je
0: kwan e peja bebere bi sha bebere no ese bi ka no ante brofo e bi ka ne na wade ne wako obu so wura wade ma wurade de mu nyira be dom no obu nso otu ka wade mu nyira be dom no enti ba bi onipa be duru wa brabom tse ba bi onya me dine do die nyira ka se na o menya me ma enti se wutini ye di a na abo ne kura se ni tre ye o ohu wo so bofo no wan ku no ese nda so ka se ho mo de sene onipa water from kan tumi se wade ba ba emwa na wa pija wa brabom de oni tumi se ne ma se hunu se ne me ba ba ye de na ko ni nda so ni tumi se wani nda so na kristo be na dom aben kum dia dede me di the prophet wa cha dia tie enka na me wa to nsu sire so fi dia janshi na medom ya fi wa hefa putu ja wo ba bi di se de se nkran kwanta wo ba bi di se bere kum wo ba bi se do ma woni na mu aba be pie kuma si so fela udu ope udu so fela pe me pa to station na so fela station kunta si station ho e putu da station kwa so hwe cha ma uhu cha me aso cha dia si memra ho me ko cha dia ho obaga ko fuka no tie ko baga sekra ni wa ntia ufuka ni si aputo da stesi se kim
1: wo
0: so fulai si ah wo mudo ba dalet
1: se woni free brekum
0: wo free ba bi ni se e ba bi ani wo free ba bi ni se be kwai se hu be kwai ba bi ani aturo dia yo so
1: be piemu wo
0: e woni na ma sanu no so kasiem woni na mu a oba be piemu on ka wi wo du so fulai
1: je kru fo nyina be bi
0: ah wo
1: go so fo
0: wo du so fulai pe ni wasi oso wo kwai putu je be na putu da ka ofo ya won twa ticket wo si aputo da station ame number ni a wo fre mi
1: number na ye 0244
0: mo
1: 7244
0: 64 72 54 64 when na sa number me personal number just me so frame in predominant me fa to
1: one free
0: crack when so bar so one free crack when so bakwa de wetwe fo na atom kwam na de asaye wo bomo de adru tech pet won si wo si wa tech so ba aputo de be na aputo de card alert won free aputo de card ni bi odru aputo de station pet won free sa number we me pacha wana wana mabise buwase da tano mansun kenan aguna yesum me pacha wadi dimo ababe pia wa henefa anyan kwanta
1: sante be kwai fo yina
0: na wodura anyan kwanta se kim obena ka e de ba putuja wo fu ka na pam frem papa mbacho ma fu ka no e de ba putuja me driver ne kasima chede ba bi obesiwo obu hon mo na ba bi se nin wadi biase wanam fosu ana eba obu oko na mfomena ana eba obu ona masukwa junction na eba oduru bekwe ya na wasi wasi bekwa ipe
1: kesi ba beputuja
0: ai wa se hu ai say asante bekwa ipe wasi me pacha me kwa putuja omega se fuka wi bi wofo ye no anu no de obi se kokofu owo ba bi ti se asaman wajitum oduru kokofu station wa pasi me kwa putuja omega se fuka wi bi wofo ye anu afere me
1: se bekwa ifre mfomena mo for nyaa na faka bi si kro efu kokofu a
0: kesi
1: wa ebe putuja
0: ebe putuja me pebe mo se ne be mada from ensole enkenano ho
1: wona efri ye kwa we su yi enkenke so akomadan
0: akomadan
1: afrantwo utafo fo no
0: wo mna mu a so afrantwo fo kwa de ebreman no mna mo mo ba mbe so micro junction
1: micro junction
0: me pa cho micro junction ka ho no ma elodu aba street
1: e putuja
0: e be putuja be putuja station no
1: afi wo mbe me
0: wona na efri ma de say adwira atebu yaji waduru asante mampon wetwam jamaase
1: mampon tia be pie mu
0: wetwam waduru tafa wonsi lolly station ho
1: tafu station wa
0: ai
1: kes
0: wa ma tra na fo ma fo wa wosi wo pepe toja ka so hana ka ni ntintam a no afo high school junction ka ni bi waduru anu abomode anfa bi asa to aso
1: good
0: name wo pendalet di obenebu station ho no ma wosi wo pepe toja waduru pepe toja station no afere me
1: okay
0: me namba obeti mi di afem no ne me akasa enie ba na bua ne ba man ensoli ye ena police party o mechew pe pa chew obu wa yade woni ni padua woni aho den sai ni panen kana ku me namba mi di atuja no afena me no akasa na dia wa so ba so ya ba ma wa ne yire so pa dia me ma do no be hia me pa chew ka akwa wo inji wo ya digum me ka a chede o ka ye wo inji wo ya digum ana ye wo break so black fuel de gum enti wada sani sa oba ma ho wade ayemra ka wakoma te bla bagie dwene mu na awrade abasa na kashie
1: enye nguasie
0: dabi dabi dabi
1: enye enye mfumsuo
0: ana ne wa ha obi dabi dabi
1: abako kwara emfresh bi na abawo so
0: enye emfresh ni abrofo on
1: fresh no
0: na se bi ya bi na abani pedi
1: ani pedi ni mu
0: ado bu okura poso ye na bema na efon
1: nse emfresh na man bema na fon
0: ah emfresh ni abrofo was is it idea
1: infection no
0: aha
1: ka ye bi ni a big round
0: ana bu oso entimi nsori ye wadi kwa ni muna na ne ho asana na police 40 a obeti ma dem 39 years se wa ho asana abra ba oba no hwe ye be che wo apostle sadi pano kwa 39 years ka lawyers no mbe na na so muti ma sempa
1: ene tum se mfin se se edua san kro
0: a ah obu akra utrei ye wobu wan bo pega ne bem mode kwa himfie ho no mu a wo mo kokokokra wase mamisi wa ye
1: adwa so mu na me
0: na mi am wo ba ne bo wase ma
1: me yaji me
0: wase wan sise kim asen de de ka ba ti ase ebu ana ye yare mo ma problem bia ma on kra ko man tun ya ne pedi se ntifu no apega fo ho ana adwa bo na ti rebo akasa ade rade be ya dom san san ho ho ne fefe drum po no pe na mi kasa mi din de chadie ebu otu fuma gudie ne ma bi nkoyo peso ne mi din ko pa bro chen krata sem obu okwa no atrasi wa brabo ne achem so so de ne betu kwan mai ba ko so fri ba bi do tu kwan ho beto me ma ni we scan na ba so bokro no wa wo tetre mato no wetwa oye wase wa ya wonya be sem so pani ya de we ya de wi mi wa no for so fri ne mi sha me ba ne na be so ko no to ato me ma gudie ne si ho
1: ode le kwen ho ato
0: wase wa ne kwen ho ato so bi esika kuta ni sa na nem ne obetie se ba kutu ka wi hu ade okwa kwa ka wi akot emu nsem bebre
1: tunutuni
0: na tiwa de ho ne de kan wase me ne kwa america
1: so ko ko panisi no no
0: ai
1: ko tunutuni wo
0: bise radi su bie kwa ma abrantie no fra me pesa na banani bi ni nkomo ne rade mfa mso mu abu okwa finish si e fa ne tiwa se pa de ho de nim ya no wo tipensi wo nantia na ya sem fo abu okwa ni sisi ni mu hwe no wo sori de chese apolisi bi dan so ntenti wo ni asumje oni padue nim na ni padue na ade ikwe ne ko ba ahwoden wei kwa koma to bo do bedrun so bebiri me din de chadie samampanye tene bedini sabiamu ɔmmɔ ɔhɔ de gu adeɛ so na wusi nneɛma a ɛhoro no nti atimi kasa nneɛma sie korɛ de frɛ me numbers no ne menka 0244 72 72 54 54 and 64 64 0244 72 72 54 54 wofa me pɛsa no mbaa bɛnyame tie ɔbi wɔ hɔ no ma ne ho nnipa bi afiri mu ɔwura ne mmɔnyam fɛ baa me nkyɛ ne wɔ sɛ wawo baako pɛ ne ba ne wɔ amerika no akora no firi mu firi mu saa nɛs ɔno ne ɛtɔ aduane ma no die nti ne akɔ akɔ yɛte na mkata sɛ wɔnkrakɔ ne yɛmfrɛ aberanteɛ ne sunsum ne ɛmu sa no ɛkoɛfoɔ so ɔfiri ne ɛbɛyɛ a ɛbɛne obi ɔbɛhwɛ papa no animenam ka nyankopɔn din yɛyɛ ho adwuma sɛ awurade mmɔburu hu na akwankyerɛ baa sɛ nkɔsie kɔyɛ sɛ yɛapɛ ana ne ba no a ɔfiri mu wɔ amerika ho ne ne yere ɔne papa no nkasa daa bɛde ne wieɛ ana ɔfrɛ papa no ne ɔse woba ne bi wɔ ka asɛm kyerɛ me sɛ wodeɛ menhwɛ wo paa menhwɛ no memfa sika wie nso ma wo ne maahu ne ɛbaa me ne wo ntɛm a yɛntɛm sɛ saa deɛ si yɛbi afakyɛ me sika asɛm de ma wo mede bɛma wo papa ne bɔ n'anuo so ɔsɛ ama berɛ nyankopɔn nkoto ne bie kwan o frɛ mene ne menkasa sɛ nnipa no bu woyɛ kyendefoɔ ɛmpɛ ne wo ho gidigidie o sɛ ma sɛ obuwu baa na ɛhu ɔnya badu deɛ nnahu biom sɛ ma naase ne ne nkwa ne anadwo o asɛ ma mpɔ mdua noɔno wɔte susuo no wɔte aseɛ sisuo fa mina ne menkasa ɛwade mfa nsoa ne ɛnsane mmra frɛ me 0244 72 54 64 0244 72 54 and 64
1: and our number is 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14 0244 72 54 and 64 Prophet Ochadie, Citizen of Christ Ministry International, for the Chikwai Aye Putuja. A bon tem kwanesu, or ben Roman Asoredino, a ben filling station, a ye petroland, filling station, a ye petroland, and as a bon tem Roman Asoredino, wouldn't drop with you jawsu, a bon tem kwanian show, Roman Asoredino, a ben a bon temno, or no, a ben ye pa, a filling station, a ye petroland, no, nechi, ankasa. What are ye?
0: Abomwa ye tene diamano ba ba che no ba jo na wi adama dance yesi na yeso wo pamma bibia kwantem diamano wo hia instant akwanti de oso na ngupo na de adom di for cha de medical doctors cha de ma hu sey yes e wede ma otumi medical doctor mwa was me ama ye ye doctors e ma ye nso ani wo che ma de am ya dance yesi me di di for cha de da bia me kasem wo ho menuye tiene tiene ye odun so bebere obema dafom empeja ye wa ho den dafom nipa bi aka to so babo abato won fi awe wash o kra so enipa na senke ho omoka no munya awe fi na abotere bade bema dance yesi ensan baba apostle bacha so from bacha ye ni mike ni mame ai wa hima mo akwa ba
2: ye jawo
0: na ho ye
2: yankopan dum pacha na so ye
0: nyame dum boko oba nyame di fo cha de ho de ni wade afam so aya
2: no o nyame na mo so aya de kese pa mame ninya ne se mekunu abuchi na ode ka bae se yenton
0: okay
2: kay ya je se ebo no kura ye pen bi ba ne ya che mienu
0: na se pa se ba kan no ne mwa ka
2: mwa kura
0: ana ukuru su ji sika nso ya de
2: sa
0: e je ba se wo ton ka na che pan sa no mu to
2: oh ode ka ne bae de twem ba 3 months obi aba ho a e na me ma se it's a bonnet, a penny cry, and ya, Debbie.
0: And now, yes, the real good deal for
2: Chad, yes, sir.
0: Oh, I'm seeing the instant, young Pompey,
2: oh, papa, young
0: Pompey, but talk can,
2: sir. A bonnet, so I be a instance, a bonnet, yepen, a bonnet,
0: I'm sure, when the woman is a boy said that kind of says, Carana will be in the
2: sir.
0: Oh, can't make us a moon for Caprentus,
2: oh, kind,
0: and no more open as open,
2: yes,
0: and a year instant. You hear me a chance, son, and your baba.
2: Oh, every year, 1 week, 1 week.
0: Now, watch
2: in your better can.
0: Nipper, the best, you can, I mean, I am
2: born now, pepe, anyway.
0: And you're going to Niaji.
2: Oh, Niaji, pa, Niaji, Uncle, sir. Na me ye ye no me medru no na danfo bi wo ho na
0: awukatam so ba di bi akoma na ne nsaka
2: oh adru ne en an pokoma ba di bi akoma no
0: sa
2: na ni aje ohia foforo
0: sa fa foforo be na go
2: me sa ba ji akoma no
0: wonwa wo hia mema dru
2: an ye dru na
0: bua da nko se wo hia mema dru
2: hia mema dru
0: ana abade koma anu
2: sa
0: ana wo se wo se hia
2: dru so wo se hia dru na dru ne bua
0: ni menam kana me dabia me kasa me wawa mu amenu me nyam ne ama afu ntia mapado wa wase wo se wo chadie wa dru eja kwam pe wo e de sei amwa na praso wo se wo chadie wa dru ene ma ho de dabia me kasa me wawa mu amenu entra mo wa de ensei Ube ye yisa na wajidiye se chenji si baba miyeti mato kane.
2: O na mwajidiye pa. Mwede na mwajidiye.
0: Na wajidiye si ya
2: beto. Na mwajidiye pa. Sima beye ni diye.
0: Saa.
2: Beto. Ebuwa nusuminya ni saa.
0: Nyamiya.
2: Saa pepe pepe.
0: Ndi na mwajitie. Oni pabia uutie me. Entenase. Adie kutawo na bohu bany. Opa siya twadiye ni mawuntem. Opa adie finipebi nchenye. Udiye utufa mwagudiye. Na anytime biya eba promise adia adeba mani ya mfama un. Chenye wate. Kwa kuma to yem me de di for chat dia me wa putuja gana she so be bia putuja kuma she putuja odo na mtek kwa so na ba be si wa tek wona ba be e say tamalle kwa so na ba obesi wa de say micro junction wona ba be de say sunan road ba obesi wa henefa sofu line na emmom so wa dance asokwa junction be kwai e de say anuan kwanta ba be si wa henefa anuan kwanta sure hono obo manso nchemia manso data ndo agwa yesu wo manso sada besu ahefa wo bo aside ho oba besu anwanga ta so oba putuja for me person na menene men kasa 0244 7254 ana 64 na mi wa mo akwa ba no pa yi
3: na me di for me jo so
0: bibia boko
3: agya na dom na wada roma
0: ene ma ho ade me wa ba mo amenwe e de ade oba be pia
3: ori for nya men shira o
0: amen
3: na dia dream be pia na ye wadwuma pa wo ye bo asantemai
0: amen
3: sebe nka be ma ho ma chisi me nsore ma fm studio has em pia dance ye na dia onyame afa oso aya ma men
0: mo
3: ma wari yum ntina ne megina ha
0: me bo no wa wari mfie dodo wo sey
3: me ne wo ba na tena ko mfie dodo me nsani
0: 13 years ada ye dey
3: na dia wo mni se na nsani ntawa ntawa bi ba me no wo ba na ntem
0: kasakasa ba na wo ba na ntem
3: e sa na tie
0: okay
3: na enam sa ntawa ntawa ni ntina na sofo obei ebu wono mu a omeda fie
0: ei
3: oba warefo
0: why ne wa de
3: oh ma ye no wa de a chese me ne wo ma
0: wo ni wo ma sei
3: ni nu
0: wo meda fie
3: omeda fie
0: na eba sa ya na wo ye den
3: sofo me ne den enam ntawa ntawa no so ma me de koto o ma me e ma se
0: okay enim ana ma me ka sei
3: na sofo sana ni nyina echi no na nya bibia o eja wadaruma na maho den na na ewofom
0: mebo meba wosi na bibia ye bibi so na abechechi mu ha woso me ma ye wofom
3: eh sofo
0: na wuntimi na oba ni ni hie mu wuntimi ne ne na
3: meni ni hia
0: aha
3: lenso sana eja di open no bintimi nya di open
0: sofo wa ma no wuntimi na oba ni hia but oba na ni hie mu no
3: emu ni nya den sa ma no
0: oh ne mu amre
3: sa Azofu na nyame shirawo
0: ame mebo
3: o memedru ne die
0: emummere ni ntina na oba no ne wukontokwa
3: onse
0: a ne duru se biko meda vie
3: e ma no e ana sebe ne dudu ono so chese ebo mefre adwuma kora ba na mabre
0: wa bre ntibuka nko ho oba no chese me ka me kata so sabu se ade ehia oba no kora na ye na e o wi ase ade ehia oba no
3: mabre wo
0: why dey
3: chese mabre
0: ah sofo wate wose wa bre na sa wadi ate sa nidi entim nnim
3: chese metimi aka se be bosu minsie ne anigie de na menya bida
0: oh
3: kopem se
0: oh
3: enso metati opa o preach ya me de
0: sa ready show what ate ye me
3: o kasa ye me de
0: en me nanke nanko pon ne ma ho den
3: chere se me ade e beche ukuada na se menti onwia enna kora me na
0: oh
3: ti
0: ready show
3: Already
0: so much here for tie me nyina me da se pa. Oba na me ka cho se emema edru no ba for do ba for die.
3: E no kwe.
0: Ana me ma se you should time say.
3: Sa.
0: E be se we start you should dey na na ye adwuma na se di boso me.
3: Ey. E dana na ye.
0: E dana ah. So for wahu. Me se me ka cho se dad dey be pega be ma na me be pega. Ene ma ho odi no. Adom ene a chede ne na me di ade a chede for chade. E start here no na onum kwos ne boa wo.
3: So for nya se boa me o age me. Anya abo eboa me o.
0: Wonderful.
3: Yes, e ade age me.
0: Wonderful.
3: Na enam aduro nsu kura ntia ma oba no nsu ntawa ntawa ni mu no okoye ade bi si waka no kura wum.
0: Meba, oba no koye bibi wo wachi.
3: Ah, se wuntimi nya adwuma.
0: Wuntimi no oba ne na no.
3: ah wa kanu kreso wa famachi
2: sa
3: oh menso ba na me paninti aja me dia che no
2: mo anya wa ya dia no ano no e panisi wani ehun anya wo tan uka ko fa ofre kwa bia na kwe nchire mu we su dia wa na ne teye
3: aha
2: e de sia oba no ye adwuma me na ne je dia no wo kan sem jo
3: sa wo ka de ekoso
2: oh
3: so on fan to echire
2: won fan to echire na e se no kwa sem se e peja na e se na hwo ne ne de ye
3: aja ahode wo manye ya nkasa wo
2: o wonderful wo
3: asisi am timi gina mena so bi kura chese mien san nine dakuru oba na ni sisi enigi abaware nim
2: oh
3: meme dru na boa me
2: asisi aboa me sofo wo hu
3: aboa me
2: sofo wo hu mi na ko dudu ni na be ma de we ntimi ansole ya wonya be mo empanisa assumption de kwabara na esode ye nje se dia somdwa ba
3: oh sofo asumdwa ba papa papa na yaware no kura de sia e chen kanin nimpo ane mi hu ne foforo
2: na de wa wale mo ba ni ji o be ma so ani je ewade na ngopo nsha ne ni pani na so okra na akoma pa na mditu mi se ewade be se bi wa na asasa
3: sisi akakakra
2: akakra
3: na mabe nsu de
2: me
3: sa ati foforo
2: na ma fa bia ma mi bi aga ma ma so sa bi so fa bi nkoro fa nkoma me ayi mi wura na mo me mo ba so efi na ba be ji wati
3: sisi akra de sisi de mu na ye ding na de o mi se odofo
2: wonderful
3: ma me de be sa so mu ay kesiye kakra ko
2: wa ka ma te wo ni de mi sifo mo a
3: mate
2: e ko obi ami no be dia brade so fe se wahu ene ni pa ho odin o da bia me kase mo wa mo wa mi nwie adom ne ya chede na yi adwuma fra me numbers no 0244 7254 ana 64 0244 9420 ana 14 me wo aputu oja aputu de na ba me pa cho ka bia wo ba bia fa ka ni bra be si aputu de station uduro pe fredi fo chade number 0244 7254 ana 64 0244 7254 ana 64 so for me patcho me ba ha mu aputo de tiawa mpanisa se mampan ye to ne bedin na me ye na ma onuane ma nya ande to mi kabra be hume na urade mpam so mwa me number she betimi me akasa no so for me mema ye da from be man de peda so for ho adin nim me be ma no etimi ye adwuma na so me ko ba ko se kim eno anu no me pa chow me ne me ri na tie ko be afini oba ni me ni nshi anada da bia no mu na ni tirim na se me kura nka me mu na me so bra ba ji biwate o de bra bo an ho ne be hume o bo an bra bo an ko se se se che na de no ye wo ye changes be ba wo ye se se be ba me se bra na me mu ade mfa ngunso me ne dwale de fo ni hwe kristo tu me na ma ho den wo wo mu a me nue me ye me me awrade bi ko ma firi wiase ade ba ko pe na me nim mpanisa tie bi so se ni agoro ben na pusu nu ma na ebo mu sere ni pampan si tie dia ja ne wo ye fato ho wo de meba me ba tena me ache ene bra bra be humu ate na urade mpam so mwa mi wura me mo ache no pei
4: me josu o
2: na ho ye
4: nyangopa do me ho ye pa
2: ye de kristo se de urade afam so ayama ho
4: se ye kase ye ka da je be boye ja se eni se ma be pie he nyame so ye ade ma wo na se wa me di ho adanse ya na se wo yi ne yipa mu na se nyenya me kura na ye ma ho
2: sa
4: nyame encha de me ba ho
2: okay
4: na se
2: o banana mi kom o compre ni se
4: me
2: o mema yo da form na be ma ne kwa so asate
4: e sa ne ti
2: nti wo yire ne won tokwa bebere e tokwa no no ku anu anu na so atama de so de bepra wo
4: so fo e che se ne kwa nyame ni me me ka no kure me fa o ba ne chikakra
2: okay
4: nti no o ba me ko fa no am se se na se bibi o minim no ebe si na mi hu ni bi e firi ho ena me be ma shashie
2: wo ira ne ne tie no
4: me fa
2: na wo ye se da bi wo ko pa ba hoforo
4: me fa ne chi
2: wo ko fa ba hoforo no emu ni na be na problem o be ma
4: me be ma
2: na be ma ni start se fo
4: afi nye timi nye hwe
2: empeja bi
4: mu empeja che eh na me nko ye
2: au
4: na je se
2: ana aso ba nsu hu bi efi se oni ni hia na wi hu ni biem
4: me hu oba ni biem
2: sa
4: ye ko shi a party asina chese nya amed
2: na se be bi wetifi adu na kwa ko hu oba ba bi a che na da wi ni ho
4: enu ni asem no na oba na mfa nche me uti me o se obeti me
2: o se obeti on what the better what the better
4: because why
2: enso so na no kwa se so oba ni kwa yesa nga so be ka so mfa nche no
4: ni enu kre
2: ah me de waka ni kre nti no na urade nsha
4: na che
2: na emme ba sa ne ntimi na adwun to ba ne kwa
4: wo dia me kra wo si wo chese wo yesi mu nkunya nyina me ka den
2: wife ni se ba ma na to fam do
4: free ye kra bim na me wale no
2: no wo se wo si ntimi na adwuma bi ntu be dia
4: wo dia me no
2: ana wo so ka che wo ka den se yade ana se de
4: ya ye japade ya ye ni ma bibiri me ka che nse wo ɛnɛ yi maba ha maka sese yi wahu baabi yɛ firi nenka
0: wode woka kyɛn sɛ yare na
4: woyadeɛ
0: masɛ ne firi baabi
4: ɛti sɛneɛ mɛsi akyina bɔka no agya ɛboro ntiaseɛ n adwene so because ɛnyɛ atadeɛ kuntan ne ɛhyɛde ma yɛhu sɛ wowɔ tumi o
0: nyankopɔn ne ma ne ma
4: nyame ahoɔden ne ne tumi wɔ so paa
0: woyi so mɛma do no dade na ɛyɛ adwuma anaasɛ kyɛɛ
4: ɛgya ɛgya wɔadwo
0: dade na
4: afei wɔ se makɔ baabi a mewoma yɛ biribia ma me
0: saa na ɔbaa no ɛka
4: mese hwɛ mekɔ baabi a mekɔɛ na ɛyɛtie radio no
0: saa woka kyerɛ no
4: ka kyerɛ no
0: sɛ woba ha tie a wontie yɛfrɛ ne sɛe
4: nɔno na ɔfii sɛ meboa
0: wife yɛfrɛ ne sɛ
4: bia mekɔ baabi georgina
0: ɔbaa pa georgina yɛ moakyena no pɛ awurade nhyira wate wokuna ba hanom life wɔba hanom life na nokwasɛm sɛ sɛ wo start nsuo no sɛdeɛ na ɛfɔ no ɛsɛ no ɛda sofo anaasa ɛsɛ deɛ ɛworɔ bɛka ma
4: kyɛ sɛ wofrɛ me kora na ɛwanwa
0: saa
4: wokaa sɛ ɛwɔ sɛ mbɛdi adanseɛ no na ɛno nti na meba ɛsɛ wie a me
0: na
4: wokɔ
0: na wokɔɛ dɛ
4: mekɔ gye bi agya wadaworoma
0: wokɔ akɔgye bi
4: menim sɛ
0: mamfa bia ma no
4: me na wobɛkɔ ɛnyɛ hwee mede ka ne nam
0: ɛnɛ nɔpa no mabɛmɛnasɛ wɔbaa no se gye bibira
4: sesɛ ama mentim ayɛ den paa
0: wondafo sɛfo wahu no wɔ sena bɛma no sɛbia mu ɔne ɔbaa no kɔdi mfompa wie no a wɔhu ɔbaa nɛ sɛ akɔa kɔgya no yadeɛ bɛma yi so tea na ɛtiɛ na ɔde akɔkyera no yere ne yere sɛ kyenkyerɛ atwa me so mempene ɛnɛ sɛ na bɛma no tiɛ na ɔse da abima nom aduro nom aduro mfa bɛhu difoɔ kyɛ adeɛ tie adeɛ baako pɛ na menim wanam sɛ wɔle sɛdɛ koraa ɛwie ɔboboa no wokɔkɔkɔkɔkɔ so a wobɛba na mpani sɛ papampɔ mfoɔ ankɔ a bɔne de wobɛdɛ de wobɛkɔ ma papa mfa wo mmra na nokwa sɛm sɛ na animunam hyɛ ma kristo sɛ wobɛtu anamɔ no awurade ma adanseɛ hyi meden de kyɛdeɛ awurade nyankopɔn na ama ne homani so ne ma nkurumdeɛ wie pɛyɛ baabi a obi afaka brɛ sɛ wobaa apute ogya meyɛ ne manua no ma ani ane o ɔtena faako wakyɛ na abɔ ho so awurade de nkurumdeɛ bɛma wo ayɛ a mepaakyɛw gye tom sɛ nnɛ kristo fadiifoɔ kyɛdeɛ so aboa frɛ me ne ne me nkasa 0244 7254 64 frɛ me namba no 0244 7254 64 mewura memmoa kɔ aba
4: ɛgya
0: na ho yɛ
4: bɔkɔ
0: ahoɔden mu ɛsɛ ɛhonam te sɛ
4: sesie deɛ biribia ɛkɔ so
0: woba me hɔ wobɛɛ na wokɔmpani wobɛɛ na wopɔmene sɛ
4: mepakyɛ wo mebɛyare mebɛma no tɔɔ fɔm koraa mu ahoɔden tɔɔ fɔm nti na meyere koraa naasɛ mene ne ntɛm na wankyi wankyi wɔwɔ hɔ
0: ntiɛtmepakyɛwoaboa
4: me
0: paaaboa
4: me paaahoɔden aba mu ankasa ɛbɔ adwuma nti na meba meyere di m'akyi no
0: wokasɛmntinabaweredɛdi
4: m'akyi no
0: wdi m'akyi sɛ sɛe
4: sɛ sɛ ɔ sɛ ɔbaa bɛgye aduro no bi akɔsi akyi
0: na hemama misa wɛ na mebɔ o wɔ hema blablablablabla weyere ho ɔfɛ paa ɔba nso dɛ ɔwakyɛ o na hema na ade nti na ɔbaa bɛgye aduro no bi akɔsi akyire
5: papa nyame hyɛ ɛ sɛ mekunu mene ne da ɔhyɛ mu anaayɛ ma
0: tɔbɔ dabi adeɛ nkyi bebree saa mesrɛ tɔbɔ paa te sɛ ɛboa
5: woɛboa m
0: anaasɛ mu bɛgye aduro no bi akɔ ɛdɛ
5: ɛdikɔsi akyire
0: mobɛgye do nbi
5: akɔɛdɛkɔsi akyire
0: me wura ma menya o ɛnkyɛ mɛfiri hanom sɛfo adeɛ baako pa ne sɛ osika fa no afa kɔɔ no 0244 7254 64 wobɛɛ ne tiri mu ade wɔ so ɔpɛ bi akɔsi akyire woao woyɛ bɛma wodwen so a wobrɛ kwakomato yɛm wodeɛ mese ka wakomato yɛm adeɛ baako pɛ na menim bɛrɛ bɛhoma anɔpa yi gyaneɛ woyɛ biana bɛhome ɛbi kora wo nti mɛtuma akora no mede abrɛ wotiawa na yɛ adanseɛ menua gyegye baabi a obi a mekyiawa te awurade nyankopɔn hyia wo orlando so wo ɛnkaweɛ orlando mekyia wo awurade nyankopɔn hyia wo frɛ me pɛ sa namba na ne meyɛ di nkɔmmɔ 0244 7254 64 me pɛsona namba saa namba no a woanya no ɛmea me namba nyaabotrɛ wonya namba sɛi a ne wafrɛ wobɛfrɛ ne bɛɛ bise meserɛ wo weani abufuo ayɛ bise kan so bi na adi w'anim kan na sɛ bankukra na nokwa sɛm sɛ yɛte ama foforɔ yɛ wiade foforɔ deɛ so bɛde bɛma no ka wakomato yɛm bɛrɛ bɛhome anɔpa yi wogya neɛ woyɛ wo adagye ɛntena se nkaɛ saa na abrabɔteɛ mpani sɛ ma me no wansɛ wohɔi sɛbiamu krom tɔ na ɛ yadeɛ yadeɛ no asɔdeɛ tie nipadua no bra fa nakyi wadeɛ nakadeɛ nka no sunsum deɛ ɔbɛkyerɛ bɛwɛn na adanseɛ si mede nedifoɔ kyɛdeɛ mewɔ aputu ogya
6: wahena kwa aba
7: yemo penkesi
6: ne mpombo kwade
7: nyame adom
6: ye de krista se mitimi se anigi aba ni padiam
7: anigi aba mini padiam ni mabrabo mankasa
6: ye de na me ase oba me wode nrade afam so ayama
7: me wari ye nche
6: okay
7: na me erade na mo so aye ni mabebre se me kase ye tena fm so na maka
6: Beche. Ono oba na wosai.
7: Ma ya wo baako.
6: Ma wo baako. Mo wa how many years ni?
7: Yeah, wale 3 years.
6: Enje mi ensem wan ni.
7: Yeah.
6: Na obae man ho de no hwe call from. Wo na ase hwe mkura na adwo no.
7: Yeah, mi anam se hwe mkura na adwo.
6: Na se na se okuba akura ntimi nkobi yo.
7: Ntimi nkobi kura bi.
6: Sade ne se obae man ho de ye se e baf mane ntimi no oba ni nhia no. Eno edi bosume na otwimie no. Bosume mi ensem afi. Na se na edi na dodo sey.
7: Okay, yes study say yes had here na yeah no 1 month mu dey nyae.
6: Be ke busume
7: nti na se na me person
6: ni oba ni be hia.
7: Ke be hia nti na person
6: na se mpega.
7: Yeah.
6: Mpega.
7: Mpega.
6: Oba ni e de ho ke kan kure mpega.
7: Mpega. Oba ni de ho ke kan kure so pass him be na dey here. Udi ya no.
6: Wow. Nti e ba za de na oba ni kan e.
7: Oh, ka oba ni de nko jama ko.
6: E wa man tipe no.
7: Yeah, ko for problem same be brave.
6: Me ba. So when in next year. Ana wo ware ne sa na tie.
7: Da bi.
6: Ba say be man adwo.
7: Yeah.
6: Empija. Ensole ni wagina ni wagina sa banane.
7: No kre.
6: E di e ba sa na entimi ni oba ni nhia na.
7: Enhia
6: na. Na di ebufu ba oba ni mu nti oba ni bufu ye so be ko. Na say wa na di dra to ka ni onya abotre. Na say dey.
7: Yeah, oba ni bufu ye so be ko. Ye kan ye ma di dra to ko is ke me catch en so onya abotre
6: be ye di ama no. Na o katre obi say. Mi kunu be mani na adwuma na aso akaso ndia wale na no ntimi
7: aware da no so
6: anu ntimi nchirem
7: ye
6: wonde ntimi nchirem wo hu no wo hu enipa dadi ehia ndia wonchirem
7: david
6: oba mwana meka to se mema doni ni aya anum bi o start se wonong adana na hu changes ana se di na watwa na se di busume adana hu changes ana
7: mi start se me no mnda
6: adana mi hu se nima sesa wo
7: mabro wo sesa adana hu
6: adana
7: very beautiful tie
6: mi probably aso etinifo wo dia wo gie chini wo hu ya kasem a no kasem so we dey nenokore for base wa dream sa but wo bra na be ha dia wo bra so hu no obu abaka se yesu onimbobo na paniti kwa ba se nanso tena ho a ebi kwa ebokura enchi bo no na ne da mamamfo fi jitum wase dade na was 30 someone no hu se bema na yede
7: ajina so kama
6: ajina
7: yeah
6: mebo dade na na yesu ne ebokwa ba no ana se di 2 days ana sa dana
7: oh adana
6: adana uso us pake ka no na oba na ni ji
7: oh na ni ji e na ni ji e de firi ho korona firi na ma hu se oba na ni aja sunye sa na yede
6: ebe fi oba de den ko hia no no
7: sa
6: yeso obi tie ne be ma ho da foma de na wo be ka che ne ba akope de na be ka che
7: asema akopa me ka che ni pa na se ba bi owo bi owo ntumirika na o mehia o chaade na o nko ala o betimi
6: ene ma ho den da bi a me ka se ho awo mu amini eredan ko poja ka che oba nze oba me be fi ka che na
7: o si ta ti me be fi esisi e
6: kukuru si wo oba eredan ko poja na ne yete ne se tie ebiane de se bo ye ye na nkwa na da wo de ntirituma na ye hu ni de me din de chaade ye me wa puto oja yade da oso a en ha wo ho ema enyama ntchirew se ba bia du de oyɛ hwe nyeye na abotre se de woni papa mani ni wo wiase woni papa papa so wo ho se ne yesu obi ho kire ne wosikani so pa wo pa obi aboa no ade na wo mamie manya mempɛ ntchɔ ne obɛyɔ mekwa sɔre we de me pa tɔ fatu ba bi na abotre fatu ba bi ansa de ntia de tu ba bi nansa som na na wo mu ba nyama ntibi nkɔ bra na mentchɔ ne obɛ ne kɔ asɔre no period ewade befam so aboa wo me din de chaa de je number 0244725 and I say 0244 72 54 says for me beside me Mary a day baby
8: but all you be a mammy pa
6: Debbie and then my one then can be done what one
8: uncle pa so you be a mammy
6: more I tell you what can't say
8: what's time if I me mammy I did
6: and then I'm aside right in a farm so man who told me
8: but I right let me cruise who I grew to
6: okay
8: and no bag on her I fed the chese mani anti mehu de menye
6: ukuru be na wani jeye
8: pacha
6: na kwangweshia na nkanan
8: ipachi mkoshia no
6: ukoshia no
8: shia na nkan ni
6: na mebo adam du nkan mu dama ade atena se mana
8: ipacha ye ye dama ade atena
6: mu dama ade atena se ba kumase
8: pacha na ba kumase afi de mikunu aba asenka ye se nije ba fia afi de ye kokete so a ye ade na adwudwi ye ne de asem ni
6: adwo se sei
8: adwo enti mi nwulam
6: emu nya den
8: pacha mu nya den
6: emu amle
8: mlemlemle mi se ya asem be ni na bi sense papa na bro che odi ana na oyo se menya hwi o
6: na ze be ma na ho ne ne da fam
8: e da fam
6: ana so wi hia
8: mi sumi hia ade ye no wo ba ade we hia ade ye ne de da bi da bi da bi
6: ese
8: e ti mi wura ma ne che ma ho
6: e to bo na betre me ba meba eti ade aye mmere na sabia mu wo sokra baba na otu kwa chekakra
8: pachan
6: be how many years
8: pacho 10 years ni
6: wo kwa 10 years
8: pachan
6: anu oba na adwuma emmere
8: pachan na mu aye mmere
6: na ze mutimi na adwuma bia
8: mi nya adwuma bia
6: e ba say how
8: pacho na ha me papa e mi sore na mesu nyankopon fa
6: so me bo ontimi ne won nani ntina sore na wusu
8: pachan ontimi ne me nante na na mesu
6: kafra kafra kafra
8: na so ba de okrentim ni no na eye wo ha wo ko 10 years ni
6: 10 years ni when are that
8: to
6: when eh ye en kanisa ka so ni aduani ni ye ka so ni aduani ni ye
8: me nya aduani ni da
6: en to ba ye sa ne ha wo
8: eh ha me papa
6: ana wo ye se da bi odi fo me ma du me hia bi
8: me hia bi
6: me ba me ma ni bi se onnom onnom ye
8: pa cha onnom yi
6: a wo ku de jina no
8: pa cha
6: oh very nice my wow na onu me ni se ye
8: eh se se de jajaja wo kumi kura
6: eh dey
8: wo kumi
6: wo ye dey
8: wo kumi pa
6: onu me na boa
8: onu ya boa no me se eh ni se de me kwa bo se me de bi be ko na me se de bi
6: wo ku na so wo bo made ya wo ku so ko de be ko ana ze se
8: na me se de bi bo che da de ko ye de o
6: me bo se se no wo ba beginning no ani se oni adre de ye
8: pacha ye papa when dey you wonderful
6: when dey
8: wonderful e shema kakra
6: kakra
8: na chim
6: eh to ye eye tie ni eye tie gana akwa ba bia wo gana sie so ba bia wo bia da wo hia bi pe ye de ba ma wo from 0244725464
0: 0244725464 0244725464 wunya sa number na me personal number na ye mun sa no pay uji atum papa mbesa me no be di hie mu na urade fa so bo ame adie bia na nka atire bi su bia na urade na nkopon nam so sane firi honum ebu okra wo tom wo ka bi ye nto tie ne na abetre obu ana sunsun mi na abetna ka ne so ye mbesi e beto ma bia na ye se wodi ye ne boa wo ye mpene sa ekoba se be hu aduma na urade moburu hu akasie enje me bia lance na tum etu bu onu awaya na sase waya bu obeso oto na di twa no bu obeso de ne betuko bu obeso de na adie ne so aya ye nto sa nipa ni na mo tere metro no ba jwo nyankopon ya adome ne ato ebeje wo nsem obu okwe ne fie obu na brabo ne pempem so waya no opresa adie bi obeso ne wetimi ye ne so aya wo ntimi ne wona ho abotre chiwe hu no se de obi wa adie bi ne na ya no kaka pa police for pe wo tete be pa mo ne nkasa mame na police for be ka reso wa hene ene ababa wa ne ntina ye ne ntie ba be tamu do wako ba bi ye so tie no wo so mpeso boko ho ya ne mpani so timi fu timi no wo ka no dia fu obeti so ba wi ase hu si ya wo bi aka wa fa na beti da ne mwe wa asem na se obi asore tie abrabo ne nyema nko ya na no kwasem se ha dwin ye pa jitum se wo be na midi fo cha dia mpa me ba wo ho mete won ka mani age mete won ka che pa nya me dom ano pe wate men ka wa hanum herade mbro hu ne ba be do so do se be ma yoda fom de won ka na ko man tren se watu ahum ni tra ye ye wadi fo cha de wate men kan to fem no ba be ji me medu ne herade nam so abo wa no de anie mani na se ya enye ye no na nda so asa ne herade peda ne nsa na herade de mun kurum de na hu abasa to na bra bo so ma me fa me lunch na mi mi be lunch na to 0244725464 0244725464 ma be lunch na to 0244942014 0244942014 ma me fa na me ne kasa me pa cho good morning ne mpombo ko de eh ye de christa se de herade fam so na ma o kasa fi fa
9: Okay.
0: US will be on where?
9: Yeah.
0: Okay. Meet your mirror.
9: Okay.
0: Do you need to tell me about what's happening?
9: Aye.
0: Now, what's happening? Good morning. Hello.
10: Hello, Papa.
0: Mira, me mwa chano pe.
10: Me pa ato me dende dako.
0: O hene dako kase viva?
10: Me pa ato me kase fi ensam.
0: Ensam, akra ensam wem?
10: En pa ato yu.
0: Me pa ato mi tiyo mi wada wame, bude wade mfam sonya mwa.
10: Papa, mi nyan e wade ensam mwa.
0: Me bumpa ma me se na me tumi se na kase wo mie kwama na de bi e mu aye din bi anemre urade abasa no so na danse na wodi a wo yesu dim amen wo se ma firi adu so anwa frem why me da se redan bu sha frem me pese na manene men kase papa me se be hu anopai me din de chat de 0244 942040 me patch. Good morning. Hello. Me ba dum radio no dum no wada wo ma dum no. Hello. From a person am anan me kesa papa pese me no be di command of pay me hia won. Ma bo ma di ansa na de de me ye bia me jane ma baba be hu. Wo bi wu sika ko di no won pese o betia. Ade na wo ton wit me ton yanke ba bo bia na ya asase bia na efie bia na eka bi. Wo pese o ton wo ya ye nto be hu me. Hello, good morning. Dum radio no dum no odi dum radio no ba teme ne dum no mo mo na minja o ka sa fi fo hene adumasa me ba to yo ba na ba ma
11: ta jeme yo ba
0: na hi ma ye nko e den radio fam so ne ma wo
11: a che wa ma ko la ba ko
0: aha
11: o che wa no ka sa ka sa
0: e starti ya che wa starti ya che
11: na
0: o chi ah ye fra kra ne sey ye fra ne sey
11: ye fra no kwaju
0: me de wajira ma wo ba kwaju awrade sunsun nya na chi sunsun bia na nkeke sey gu ni trim na nkepe sey mani pie prekopa mi na mogoma ne mudia so wetwa mo yesu din mo awrade ma fa ho de nya wo dia wo yesu din amen mi fi radio ni so afre me awrade ngopo nya afre me pese na manane me nkasa papa mbese me frɛ wo na me ne wudi nkomo namba ne fatu dwa na papa wo bɔ namba ne ko ntam dodo radio me so nka abɔ made abɔ ne kakra kakra ma me na nkebeti ma twɛ namba me twɛ mbɔ ase ne ma bɔ namba de ma nya abutɔ ne tiem ye pa 0244 7254 and 64 me na abutra ba ma jwe so ka ho frɛ we na ibiza afre we nso 0244 942040 and 14 0244 mame fano me pa cho. Good morning.
12: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
12: Good morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
12: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
12: Good morning.
0: Good morning.
12: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, wonderful, wonderful. Aha.
12: And 1 week. And
0: Yatokano?
12: Yato.
0: Wow.
12: Wow.
0: Aduni
12: yetuma. Ah, me baba no pawate.
0: Wa ka mate. Yetima toka na mawo.
12: Ya toka na.
0: Ka wa nante hu sa fini ya chire we boss meto boss meto nto. Nyame ya dum ya to. Me ka cho se ya beto. Anopeya abrantem. Wate.
12: Eh,
9: waka amati mira
12: se me me gro ni bi ho
9: ebi wo ho ba be le gwa dawro ma
12: edu nko ma chire madam no so so ni nyi fie ni ko ni mukakra de
9: waka amati ai be yi me da se mira e reda ngubo cha mami for me pa che good morning ne mpombo ko de mira ye de christa se pa choka se fi for dawo me bro am ay ay ay ay aja kwam pekuro man mwana pras no bi ahoye ame ana se woni maja kwam pe oh glory be to God wa hini mi tede na radem fam se madaw me bru
13: acho
9: am ta mabago mo se mo fika se mo na ade min jimi kan en chire ho enche me free kasa bi yesu mu se me free super fena me gasa mo nchire wo o frempe wo ro sa mu ana praso ni why
13: yo
9: e redan go po mie kwa ma amen me pa cho good morning hello mi ran em pombo ko de
13: boko sunya
9: ye de christa sim pa cho kasa fifa e jesu mi pa cho mi jiwa da o mi bro
13: pa cho ejuma fam ana
9: hajin oduma sem hajin wo Mese na mitu midi mwa no pay so soon tiwiye mwa mwa omu aduma se mwa nina nyesi kantina mwa nse mwa yesu dinim amen mifi radio nsua fena minkasa mwa nchira wai mo 0244 942014 0244 942014 mwa mfana hello good morning
14: good morning
9: nempo bokwa diye mira
14: adumu mpacho mzwe
9: nyangu po diya chie bokwa diye radio mfam sune mwa
14: Father,
9: meet you, okay. I'm going to go to the house. Na go for a young girl na kan yire hun asen nse ne wanim nyina akwa kwedi young girl ho young go nje wo yire ne wo kun to ko o vie pa ani ntira be se otu kwa me bo a
14: pa jo
9: ai ye se ke to number 1 akama na so nwa no
14: pa wa na kan
9: ti mu wanim ko yire ne nwuma no wai ne ja sa na me na mu apate
14: pa jo mate
9: o ba ni ba wa ko nso niam asai o ba pa dwa bia no na ba pa twa blocks ntun papa se adwuma no e pa no e kontata kase ne wa si ba bi omu betwa blocks de aton wo na wo hwe so wo kofa sa agen no ne mani na agia na e ba fo meboa eni pe wo wa stati je adwuma wani ma ho so meboa
14: some plan wa kan
9: no wa ne fa na mu akon
14: ba jo mia
9: be huma no peda me na de mfa man wai
14: anda jo meme dru no
9: ebi wo ho ba be na bi wai Ndiya brantem mi wa putoje do putoje stage pe no wa frem frem person na banani mini nkomo papa mbese mbebe hu mi pa cho me bomode na baba be hu anne mi pa cho matrasia cha niema nkwe mi ni asum dwo mi ni paduam so fade ba ko pe na ha mu abra boni mu asina mi pa cho kwanji mi mie ma mi ni adanse anka mi peye pan na zu mi ni adanse ya da se rade fo bi so media adanse so wo bo mi sika wo bo madwuma enkoye da bi tie o padi efini pe bi nchen eye oba owa kwantium obese onya nkrata ebu okwa bese onya adwuma ye ohu obese nko be fa oba ketu obi na ode ne ko but wo ka onfa na adwe ma men ka asem nche o Matthew chapter 18 verse 8 was the better as you nya chichin soro ye de chiri nso na reda ngo pa ma podin dia bem na adanse yesi bi de chiri nipa ne mfa mam na adanse yesi obi bi a wo nti nipa ne kwa fa so wo ye wo nti ase na kwa ye wada ye nti ade ba kwa wo dwe hu nyina ne se senka nipa no oba da ne ho adi kura so da yechira ukatosa die se ne kuna die se ne yanka bia be hunu sani pano ntiasi akwa kuma tu yan aye oba na wu ukru na wu budishie bi na wu but won ti e queen of us bra men fresun sum ni man men chwa no be na ma urade ma dance ni ma ho da bi be kasa wa mu amnue adome ni atade na ye adwuma wo pam wo fidi pa bi nche ni pano wesika pa but won fiu urade yesu won na di mi ka beboa won na be fofo akatosa he wa hene mo sisai wo bua mu ahu na metumi mi din the charge ya metuna si weputoja ana me pebe ni made bebu osu oni adanse de ohu na metumi da wo pesika wo bua sa ni pano bra wo bra bom wo osu wo twa dwadro sa ni pano nkana koma ntwa tu ahu enne watimenka o mepim me pa chama me fano hello good morning when am I me fano hello good morning morning Mi ne mpo mboko wa diye?
15: Mboko.
9: Ye de Kristo aso kasa fi ifo wahine?
15: Papa mi fa, mi kasa fi sawaba.
9: Sawaba. Wahine ye nkwade ni rade mfam sunya maun?
15: Papa, mi ti honu, mi ben di na eitane.
9: Me ba cho tobu e dane ko hefa ke de tia na ze roma heho ba bi na dane ko ana ze ko sirem ko akuma to na abtre on ze o kan uchi ni ambe de wo si e dane ko na ze o hono wa heda akote tebe bi na sa ye e be twa na ba o be ba ai
15: ta fen so so mhm de ka so so bi na mi na ya pa sa

habana nemu yaminim nanyumreya ejasisia bein suyirei yadiei akomui ani niamai lukruhi asiei ana pebia ko dwamawie yentaw he odi ahonde na ko odi yade neba azuti anyumtifu asedei

0: ni sa no se anam se enso so magrada me soma na ma kwotokusu aba akope no de ba anam se obi anyen kana sem we ji amena me fa agrada ma nundumbo entome we ba se anu mukeka won se nyina wie
1: ama onu so gabi
0: onu ne first person din gaji kofi anu asama me kanya me ani me dance ni ti me de ye adwuma onu ne first person akosu anu mo de ba na no se ye mfama no na me de ka agrada na ni mu press na me se je
1: onu
0: ne din ka kan
1: e ko be fa so
0: akọ e ko no na
1: e ko be fa so akọ onye cheba
0: asama won entime so me ya na na me ka kire me nkura ne se uni ni mo se dabi na nze ha you didn't graduate because you're on the fry scan.
2: Now, I'm going to
0: go back. Oh, for a peer, I don't do where you saw in an animal, no, Juma, before I said Juma, never baby dear one. Now you who claim that. Ain't you know, you're Mukrana. See, I'm a bontier will be a truth, any person is being your friend. Catch and so to a make up a baby for our own question. Aha, ain't you know, dear? Oh, two for Yanko Pon and Madame. I'm a cast a boy in a person or corn was our babak, and I'm two capier. Ana kosua ne da ha wose kosua na anoa ne papai
2: omakasa agusu awie
0: omakasa agusu awie
2: ezo kosua no aben
0: ah enti wose me de to me to agrada na nim na enoa na bia no de abufu akodi juma no em tu ka nim dwana ye tu ka no ko pake kwem na me bu mi seat na different ko we ba na ko we ba ni nyina me mpeke ko ana me nsoso mo be mbe me di juma die no 8 o'clock enti e bo 10 a game na chance ye
2: akosu docket
0: ma close bi bia tina me yesa bota na ma bafie ma wana mi se ma me na nka sanam nim ne number na ma me na frɛ me ba ko mienu miensa na me pike no se me wɛ na me se me wo kokobe ejen kuto ani mo wana se ba bia mo bi ya me nyaden memra na me se aden wo se memra na wo ne mo nkɔ mo serious na me san dan me ni ne tipa because my friend se me ma me mi du fi a wo se enyi obi a o na akwara na ba man na bondi so owu a e le ba fry sika ne phone
2: phone
0: ma me ne pacho na mzibo se se na ya ba
2: na me
0: ye kwa ho kosua ne da wona e papa yi na mka che ma
2: I said the person who na no
0: okay mka che ma me le se I say nso dia grada no oso ma wi o na se beka beka no se san da agun so ne ma boy mi jina uni se agrada an kwa nyen se mi juma dia se no bo mi jina na sa kom ne hu wo su si ya na ojun so gu no hu gusu no ju so gunu
2: hu kakra
0: no ai o hu gusu che no ju so gunu
2: eti o kan asem no kure na nka musi esi asem na
0: nke no anu no afi ye tena asem ye dagu no so ne ma sresre ya no kure mpo no ade e bebi ya o so wonye e de matu ni na grada na o so wonye because na juma die na sha se o so
2: ah o ko no
0: di ni bona na no so o ko ba nsa na o ma na die o ti wan kwa kwa ma de no nti obi o nsu agrada ni msa agrada ye mane biane adwuma ba no asoma no ko
2: oba no didi
0: oba no obedi nti wo ko no he obetimi apanko ofo danso e bubu nya ade abufu ade ko opente ma kwa ba bedidi so e obi won ma oche na kokoto wo se kobra na beje e bia finia akoko ma na hoda wo ye bia akoko abeto wo masa odi mrika ye pa cho wansa na usum en kwa bo ni yale ye no mi kwa na msasa na yale
2: frama
0: mi na msasa na denti no se e ba se wo wu a wo wu pe ma me na o kan se ne ba na afa on enkunu no oh ma me ne fo bo no so ma me no so no obeko bi because according to zero na mtcheche se ma me ni se ne ba na ye kromfo
2: okay
0: tin ka ma me wo do bo because atumi we no suma na wono no hey, when you cobra, when you say them, I know I'm a good one, and I'm reply. When you put him, no, go open the door and hear it. So I said, "Nitiye, I'm to me cry, I'm not sumano."
2: Okay.
0: And today, Nitiye, no, but I'm to me cry, confirm not sumano. So Sabi, no, confirm not sumano. Here, Abu Sumano, deka. Sister, now I'm going to use the camera. Here, okay, different. So, but I'm going to use the two and a bit too film. So, the two and a bit sister, no, dear.
2: Hey.
0: Sina meka wana meyadwe. Wakutuya, mimi ya na hako faka. Ana meba na hako faka. Ana mekutuya na maji ya diya. Nimebiba ya nzuni panse ya nidiya.
1: Si. Si tena kwa ye, diye mperifu bika se. Patakun.
2: Aji kwa bobo.
0: Haa. Nti saane tiye. Nti si sista na nkasa beye wa main pointer. Tuwe na beye nidiya. Wase wa ni tuwe wa ni fesi. Nipa wa ni tuwe wa ni betu mansu wawu. Ni otosu nsu wawu. Tese wuna otosu tre. enti wo nso no akotua
2: sabe se wo bo amane wo fie wo nyina
0: yes ana nipa no koton ye no anko wo wino na wo senka wo twa akire so en
2: wo nka we no
0: nka ka we no ho ka tumi ni bekwa akoku ni wato no so
2: okay na nka ne ban so fa na
0: ku no ka wo no
2: nka ayimu sio na fifie hokko
0: nka ekwa because tumi ni de onu tuo no
2: wo wa fom bia na obewu
0: se se no wo a nye tuo no wo a tuo na bewo bia no
2: show dem bia obewu
0: show dem what you sika waje even ze obi toy ana ku obi ana wo si ba bi minua ana meba ana wo kwatu sika ne te se ne wasan akoto afi mi pa no ho
2: amana ba ye odia
0: amana ba ye odia
2: so anya odia
0: anya odia nti we ni magi ya still un kwa da san mu ko tumi ni ya kwa wanya ni oba ba hu se eh tu ni twene wo dem a ade nti ne on fa tu wi ade enko ma no because it depending your kind so kan se embo ne yade na on no famre na nimu a e different ba o kan se se no ma mi ewu no asɛ nimu wa de ba to no na sɛm ne okɔ ba pa na sɛm na me gye aka ma no se no ma mi ewu a me enem tu nso na me kɔda na me ma mi afa hu ewu
2: se ya no kan no
0: obi a wani mu bi bi anso anso nyɛ den wani bi
2: sa no be kan no bosum no so
0: sa no be kan no bosum no so pe pe pe pe pe pe obi sa na he on tumi nka se sinto
2: ti fa ne se bosum ne ya wo dia ana e kungu we fe no okungo bisa hwani ha wo kungo hwani ko bisa no e ti se se no se nka wo na bosum kungo ya de odia se mbeja wo se oje mpata e dia to samana dware 100 million wo ka ba jisen
0: me na kwa no kwa 1 million nka ba pa na so
2: ade
0: o ma me fa ho
2: ehe
0: wo ba jen 1 million e bi sida
2: ah na de
0: debi o ma me woni bra o ma me bra wo hu e bi a wo kra no ma me ni kosia a wo se o ma me ni da wo so se be yi ni be hwe no ana wo kwodem no ma me dia hu meti akofim nti wo se e ka o ma me di ni asa na ba wo de no wo kwoda e fi asa no o mpata sika no ye different than enam so na o ma me hu ye enu so ye different sa na mu wi amaba supreme court wo ni asa mu e sin konya kan sa na kona nanu so
2: na de wo kenya trimodin sem na
0: won e trimodin o hwe ade e ya mso beka se na o trimodin o nyene ni pa ho
2: sa na ba sa beka hwe
0: e na wo hu metu we pa nyame mfa sa ma se meda so le na mete se me ma mi wu he e be ha me bebre awo ya o ye nyina ni da so ne se o te hwe ma me ni edu ba bi a e wo so omudu me na ma se mbie si na o ma me afa ho de wu ei
2: o se ayi ya chie ne kotum no etuo wura no omo pesika ko omo kopae bosia ko ma etuo wura no ana omo san pae bosia ko bele we no na se ka ma me no bo nyina ko bob bosia
0: ko bob bosia ti bosia no wo yem sisie no de
2: afa wo
0: ana wo so a wo ti asia ko be ko afu ma be ni nke ba ko wo so wo dem ana mi wini se omo chi ni tum ade chi ya no omo ko be ni
2: dabi dabi
0: obedi be na mi ensa na nan so ati asia ti ni nyina ko ya ha wa o keke ni nyina bo mu a papa se sabi enye se bi a ye be yi bi bi e free mu a sister no oba bo ka buru be 30,000
2: se se sister na pimpa nti so o ka so onye bi mu obewu
0: oba re na onye bi tu oni si bi am no onye bi am so de me
2: san kan
0: eh yi wa ko ti aka o sister na wo se na wo se nko wode nipa no ko e ko kire nipa kro na wa to tu ni se ye nko he se tu we ye wo de a so ho to akọ na tuo ne ya ne dia e ho no nipa na wo totu no atokro no dia ti sa aka we nyina ye nipa ne bebo
2: okay
0: so na me kire no sa na tie na nka wo ni tuo ni mu ho na nka we nipa no na nka mo otwe ho manso me dia mabusu na ewu na me bibi se me fa kye ne mu se enti nipa no zo se emi emi ni aba ye ni abua me na ka bi o ye so nyinka sister na kakra bi obenya no kani nyina we be pa because mini nua ba ko no to so nyinu kode a untu ni ne e beto ada wan kasa na so di shi bi so nti nke be o ni nyina ne be bua
2: na se lady na dwena anya dwuma
0: wa anya fast nyi se anya dwuma be bi a o to bi ana na dwene ni osusu ye no wa anya advice anaze bi so afutufu ono kwa mfa so tu no fo no no
2: so
0: tuya na jitu no ukotuya je tu na be wo dia
2: na gama na be so tu no mu fi o wi wi no sa de man se je eye no a
0: dabi so so me me hese no bia
2: so
0: ana mje na mse dabi ana ba bia me nipa na mani tuo no
2: no de kwa kire
0: no enti so me de kwa kire no
2: kwa no se no a
0: eno a o nye mi mi aba sa je a enti wana no na o se enke ni dia sister no de bia na ya meka se edu ba bia nipa hia mwa
2: oni kunu ntra
0: oni kunu so okuna
2: kani kunu ma na dwene
0: kani kunu be ka ye ze tuo no me nko tuo
2: tanye
0: ma tuo no woni pa kro to ye ne nten ni enko frɛ gai ne nyade
2: kan bra hese no a
0: enti ono ko hwewi a that time this one free no obusua so abedi nipa kro na wato kro no de no
2: okay
0: so na me tira no yes enti akwadi hono mo that time no nipa na ni tuo wa ne ye den e face
2: it nka sa bere no keke again bebo ani 20 million no
0: 20 million
2: ma kro no de wura no
0: yes
2: na we mum ne na face
0: e no kro ampon ntua
2: okay
0: 7 million be to tuo na ma na miniwo
2: ai
0: ti bi a oka 20 million kro bi ko ani nu sa enti no de woni papa na anya den mon kama sem we be hutuo wa ti me dia me ya ni say e bia o se ni o si kai ni de mintu me sa because nini ya ni ya mfamsuwa tu wansu jiwe kakaya den efa pata okra anasa inuakon to okra no diyanu wa ajwe ya wano zo di mikaba se ii sisi ni adina kwa hii mwini mwini ya ba esi diyo ni enye eme peka krabuwa ni na msusu ni mwini ya meye den msusu ni penka ya na u ebi ya 50,000 na oba anepe 2,000 kwa anana 3,000 na uwa tuwe ni chene wode amino wapeni ya buko uwa ampa ama tumi ni kwa obe wutu
2: ni wa obe
0: kuni pakro obe ku obi omo wutu tu ni ntimi obe ku obi
2: kai
0: itine ni kwa so ji tu ni ko biko tu ni se tu na ba susu mone ana ni pa wo tu ni ni se se sa tu ni ntimi fa kwa ha obi udi ago abi bi omo bo ni pa
2: okay
0: so ji so mo ko jari tu ni yitri
2: ifo ni so shadu
0: e yi tu ni so musuo ansa na tu ni atima ba e normal sa kanedia no
2: esa wo peja bi obe shi obi akun
0: obe shi obi akun bi shi obi akun ha ana nipa ewu nyina na yetu na na eku nipa no tumi ni fatu na no de bi ba xe no de abo nipa dimma ya wo susu no
2: sa de ato ho
0: to sa de ato ho ta ye ze tumi ni ni se tu ni ni o woni but eji se bi bi si sa tu na no me didi bone no tu na na me nipa ni wu e ye ze tumi ni ba wo de ni tu ba yo
2: ba fa de
0: tu ayira ana ono so e bia papa ya suma na nkrama se se otwe bi shebusha
2: okay okay
0: nkrama ni wen kikri kikri no nkrama na kwachi otwe no so eh pachi otwe na baba papa ya mane ya ti otwe no papa ya kofa bedwa ana meboa eh enti ni yeso mu ni mba bi kra tuo no o mu ni
2: okay
0: to nkrama na kwa no mo kwoza ana tuo no o mabu o mu ba shi se o di din se mu di maya
2: na sa di tuo na
0: ko no di tuo na kwa tuo no yi nani na wo eso abefa kukuru kukuru no anu so akobum no de tu boba na chem dimaya internet se no twese kan wo se kan se kan kro na wo de ko vim se kan na tumi twa wo nti se ase kan na no di di ewu no enye akode fofro bia
2: eh
0: de be di ewu ache te da sister no won wo bi bi ya me ma advise ne se enye on pen penimfo na sabi ye ni pa de de mo na cho pe kokokoko no ni pa tumi sesa na won fa cho pa nko no mo so nko hu komfo no mo njuju na bosom na no
2: chopan de ye no de abisi eso
0: emi e momo moden momo moden ana obi so bi ya me kan nipa no do na me te sese ne me do me ma me ya te be den
2: to be jim
0: mi mi sese mi kama nim sipe na bone abam tirim nti wasem kra nti wasem
2: ine se ne o te be dwafo mu ha de anka wa ha dwene
0: anya sa na me asa ase me fre obi nipa ne ka kyenda me me ya obone ya me ka kyerew opa fa police be cheme police fa nto ba the same thing e maka na sa na meka na ma sa ka se udi agro nso opose mi obaye me bia nso no nso so nso da asem so because se me ba officer who to control ana me so me agwade yankopon e me me de ehu tie wo de wo de nto be cheme wo de mbekoko te be jeli me ana mboa me me nye ni wo ya du ko tusuntu ma fiase wo man kwa mu biem
2: ni di
0: ame katira kwa ni se me asase we hu a oni ma ese ni me no kre be ma just 3 years wo ama me ya me ku onu ji ni mse me de me ka me yo on a chop a chop e ban ama jubro ya de ababa date ama she no ntu mi ko boka mo 2.5 billion na obe ma me nsa si fom ado de popopopopa bubo bubo ado anu be nya sika we se me de ta de na wo be masa me ah no mu guda mo ya de ei
2: omo so fa so no
0: awurade ni di kosua ba ko pe beto so no abi wi a uti ate
2: eh kosua ba ko pe
0: awurade ei Ọrọ kwa de wonchi wonchi potri kosua no wonchi bi before ko. Ye yan kama akra to ni yan so di kosua no kwa koto so.
1: Wose anu abi wi a.
2: Adwuma na sha
0: sha. Abi wi a.
1: Uti ate. Akoma be de.
0: Oh, you are say kanokra kire woni.
2: Eh.
0: Ah, kanokra kire woni a. Because adebu wa ya. Mhm. Adebu wa ya. Se na misi dwono na mi pa na bia. Bibi ni pe na mi pe bi so. Me nya yo. Nene nipe biso nime kwa dube bine mame jeye mshisi efrim nime pia ba apa api nasa mituwe nye mpe hume tisa kronfuwa kwa uya me mame ya saa kronfuwa no kwa mifasa mwesho yonine busu ya nye onu kwa bie mu e yonine busu ya me chamo ame pepepepepepepe sana tie
2: isuwa 104.5 FM so eni nana alaji ena ubiye biense mu na babi odia juna kwa tunde ipade ayo huu asemna nwa e dene keso bano unia hoto
0: unia hoto Onye oto so pemia wontu mika tente because ni pana oya se minisika manyama no waanje amemfa ne hono tumi ni de onim so wanene kasa wonim kwa na yemfa meto nanim
2: eh mama mi sha sem we se wasani beka se da boada je se eyire paswa obetimi adane nkwanta se bia obi fa ntrinship bibia se manu mo ne ho ban ana se fumwe ya wafumwe de je se waye mu ade ne wade ne ho
0: fumwe de ofa me kan okra chiro plane mhm utu amika kwa bo ho ban no tu ni ni bejina kwa matwen bodi nka bo utu okra san wako
2: ei
0: me kan okra chiro plane because okra ho ho ma sabe ye do mu di oko piti me me ni obi kasa me ka chense so bika so be wade bu nko tudwe pa na cho wuni mo ko gwa ni den mo koye mhm ni tu amika kwa bo no ba ebi nsu kra na ebi ofi kuma se obo kwa kwa amedan so
2: ekwam
0: kwam obo bo utu ten wo di kwa amedan so obra okra ntin mi o
2: na de kwame danso kuro na bo ni duro ha
0: da bi e ya semka o ze kwame danso ni kuma se de kwa wa
2: ayo
0: so eh
1: kwame danso ka jiji
2: eh ho de duro
0: eh te mi de no
2: de bi bi
0: ha enti u fi an kwai bi kra duro ho ni obi anso ne ne hunade
2: ah okay
0: so e bi ani pa na kwa so wo mbo ho ban tu ni nzo bo otu no wa ku kra no ka ni padua na ko ni padua so bo na wo ban ye yi ye bo kra ho ban enti u ba da bo ho ban Obe ni bi biye yesu wewe, oba ya emi 3 days timu uko. Yesu wako bono hoba yungu. Kwa tumi biya wanune diwa, odiwa kwonsa ano. Nitirimu wadeng. Nitirimu wadeng pa, nitu wanunye pumetu wanuna wa wajwe se, uu kia yesu, nwa kwa ye bambu wa, nwa kitu teni.
2: Nwa butu.
0: Na waka ase, abranti ya na oku wye tu, wa antanasi yu. Wa antanasi, ofapia. Oko obebe nsu kwa ye niyama, sene beya. Onu hune chikwan. Ansa na no obe ton tu yonu. Na eka no kwa chile pye nse ebu.
2: Nti tu yonu ato ne tre ufi yonu chile se.
0: Waya wuni yama ye nyanku madia chile se. Ufa e chile tu ne chitu ye nye ye.
2: Na edelo tini uye.
0: Ah. Nase kwe wa kwe bitu aso. Wafon.
2: Ok.
0: Wafon wafon se obu wa ha. On. Eti se ye wa ebi ya ufon na oba. Ni ye tina si di ya se mono. E konkude bi kwa yama un kompenye ni. Nye be saane be ebi ati ye u.
2: Me bo de o kan ya no twi me ko.
0: Ah, o kwa ya na no aye. Se o wotu ni oni tumi na se enye. Ba ye no wa de kra yira, o ba ye no wotena se. Ye tu obi tumi ba se asi mi si hu ye mahi kunu nyina o. O de o ni pessimism ni na wa dwum, se hu na wa di nana yi ni fi o ma me. Na me meda wa sisi. O bu osi ni ne bo xie ni ye ne yire kire pa. U ku ne yire na o ba ye mobo. O ba ni ye hwi o. What na me chena se?
2: Tumoso wu hwim.
0: What ya se? Ba ya tena se. Ni wi ani advice o se. Udu boni se mo. Se adesu wa soli etia o. Ono o prebi bi ho dia. Ene o bibi e beye no. Obi onam ne ba bi bi okuni se anyi. Because ha mo janu kwa ye kra no ye kunu a. Ye mfa ye ho tototo.
2: Na se mo kra ye se mo kunu so a ye tim rank so. E o sunsun mu.
0: Oh, wa na ka za za me chire ho.
2: Sa no bi ka chire.
0: Eh sunsun mu o.
2: E se o kunu a. Ne atesu no asa be shase.
0: Oh, we nya no kra. Eyo nkwa ebu a mpe bone.
2: Tu ye bofo aye bofo.
0: Wo ye bofo aye bofo. Eyo mpe bone. No krapa na meka ch. Ei, na busun breni da na be kwa hayo. Na ka chense kunu ogu kunu ye no. Ye ti ne wan. Wan e kwote sa rank ne so.
2: Na mu ni master.
0: Master mu wan. He, Serbia. Tano dem na me kwa mze tano de mpe bone. Ana me bua. Asu abna ona me kwa mze asu abna mpe bone. Mo si mpe bone. Ana me bua. Na mo si kure asa wo ne breni. Ti mko nwe mo si breni de mo ana mo si banse de wana me kwa bone pa wo si. Kwa me eti no ranka so. Obi a wone dan.
2: Obi a de no.
0: Obi a de no. So ati ase. Se se te ko fi wa te ko fi di o wone dan. Ansa na events en we. Kobri so wone dan. Ti omu ni
2: emi na wo fi ho.
0: so what is it you know panu go ba ni open na go ba panu ana grada nso so nso woni place a ono no de ono no ye kire no kom se ne bay asem bi ba na so na betumi di mika ko
2: ya ni atate te se mo mo se ade a wo ye ni ya nyi ye bi te se de wo ya o se ni amako ya wo de kata place ma wo dwugu se obi pese o ye ni ya o bebre e no kre
0: enya no kre bente amu kase wo se ade a ni ye yo no e din ni se e bi anipa no wo ku wo kase nyane na wo
2: nyi ni bi
0: aha me kana na me dibo ne pao emfa ni se breti an mi se ni ye na yin si mu
2: ara sata no twa mpese mpese na
0: me twa mpese mpese da ene kura na mama mitifu kan ni yi mititi se zakola
2: na bobi ni nyana wo yi
0: na me yi bibia ahumi a o mfa bibia nso
2: so se do ye ni me ketwa wo
0: mi nyina ye mitini ye o papa pia me ba haji ya me ko ye mi
2: ena sefu
0: mi mitumi yi dane akola kama na me mrante ene bochas kelisa so entino
2: da mo papa ene bone de ene mutumi ni bibiri
0: emi mi nyina ye tumi ye
2: dia na dɔso
0: ni ni ni na no
2: e dɔso bia obi si made e firi mensa obi e jeme dan obi e jima sase me yiri jaame me kunu se eh wo ba ho from pem bi mu ene sa kind of nima bi as obi lusu bibi obi lusu bibi ene se akwa wi wo fa made kunu ma me akwa wi obi nkwasia kunu ma me ni ni sa ne ma bi na ho ye dodo pa
0: pa fie kunde ga kunu nya den se ke kunni pa na ni pa nya ne o kam jiri se ngade bi edokun because kunu de adwuma ni nyina kunu efo
2: ah
0: na mi se nya na masa kira first me na na police chemia bon me bi se nze mfo mi nu mi ense na wanya mi jiri nche na bubu mi nsa sa na na nya me yego mi bubu mi nsa ka police ni na den che o da
2: bubu se grau grau se
0: kwa to a tunisia
2: na sa do ni wa to
0: egudan ni tun mi tu gusa se ni pa nya boni di
2: ei
0: oh me nfa mi bo ne ba dia ba ko ne se ye na ma ya me me respect obi a se wo steady me pa akoda akra o be ba kra no hu se ma cha me fo nyina akra o mo na me mo ye mpanimfo ni mu di agro se me se bi pia bo ntia me na police me di but o se mfo so o e bi a police bi o be che o be hu se ya di we wa fun but o be pa na che no o be yire ne tan ba wo nya ba ye na ne mfo ntua che o de na o de a che no a me bu ko
2: boy
0: buko
2: eh ha me hwo
0: no kwe over
2: over pia asa say dawo fidi
0: so oh hwe me je bone no no bi hwe me tumi a
2: e se se ya yo hwe we je bone
0: me je bone
2: obi wo magazine obi wo dosu obi wo he fakra asafo obi susu bi a orane transport ohunu so obi susu kura koku enso sa adwuma no ene se okumi pade na edene sa wo ye me nipa nema ye yi
0: o se adwuma na se wo kan nyina bo mza wo se ate se yamba se station aye wo dia ana adwuma na nkos
2: ai
0: na se obi na aye wo dia adwuma na yefo
2: ade se la bo ni ni obi
0: ba bi ti o obi na aye wa adwuma na yefo
2: de nyira firi ho
0: ye nya tena se o se sunsun fie bi o mo hwehwe ba tre wo ni ni bi kwa mo ba yefo me wo mi nsu to a me nko ho na be aha emergency because o ko hospital ho do emergency place aha ntini no emergency ho
2: say confirm say we green
0: yeah
2: orange
0: yes
2: yellow no
0: me no me dey say no emergency no me transfer nso to e wiabo me transfer boni o papa o me hu ni nyina ntini me pe na me choose by say na boni ni me gai to say me na me ka say adwuma no we keke ni nyina bo ma hu but say adwuma ya me yi obi na eya me obi na wo ya wo no wo de ni so obi na wo so adwuma nkoso ba ba ya ye tena se diagnosis ni use ah obi se wo mu obi se wo mu na ni ma ni na ada se be kwa kwetia no ana se ibu ni sa en sam se bi ni ya nya no sam ni tem pe ko nya no kon aha en en ye ku no ba ta adwuma ni mu na ye pe se
2: ye tu
0: pa no so be da ase no aha e se ye ye ni be ma se da ni be ba ntem
2: o fre sam e
0: me fre
2: ti sa mi se mi na na we 2019 ti go go update ese
1: 2009
2: when na we dey how me na we mo e how
0: ai
2: me na na we ho he me na na no e mi chini o
0: so
2: who sa mi ta kasa sin we me na na we dey
0: o ba na e bia wo se yem first time ya eji e ma o ko suman ho ye bu
2: o se we nin kasa e nyina pro
0: ai e no dey am for ah kasa e no dey say e yi e ni pedu we dey say e ntie obi ewu e de
2: baako ni pese me ni din komo kaka
0: ade baako ne se o ba ye do company ne mpeni a kire se wo ye mfre e da se ta na ona na di wu ye bre se ni wu ye ntisa abre we ya kopem da se momo mo de se mo be fre na mo nsa be kan so ho o fre no ba ono wa na be ka kire wo efie nsem wi ebi ona mo bisu na mi wu ye ana obi so wu ye no ebi na obi na ku no to ma chichire no to mo chichire no sa o fre na ba bre
2: we de o yare ye
0: aha
2: o mi sem
0: yo
2: bi kran mu sa no wi
0: ye ente e den ya ni pa nso se mo na na wu ye mo na na wu ye na ye se ye nte ase ba na onye onye 130 e go fre no mo na na so wa bre to ko ji na ho me tete di
2: banka sa
0: o so wa bre ono na ko ji na ho me so de me chi eja me
2: to nka hwe bi
0: me de na o ka ente mi tu ya mo na na ba no ho direct so mo na na ba
2: oba tire so
0: there be oba me ho bi a me kwa me wo den na ye di yale bi bre me na yale na me wadin ya mo na na ba be chem so kofo ma honya ha na fa ko kan
2: okay
0: me ko ya so ya no ano no
2: oti wo uti da ya se
0: me ti da ya
2: so bi sun da ya no fro se na na ma sun da ya obeti ma chichi
0: me ti ase
2: e ti se o sun da ya na obusu ani awu na wo no o prese wo na be di ade wo fu gidigidigidi na utimi kura kire enipa ase ofie ho se mo kura mo ye mema ma mo mfifia ha ase wa ye iga se eni ma bi ye se ye odia eno na kire se
0: yo ne kire se ene jina jina pemi no kana mi ansa na o pemi ya ye kire mu ya no asa ko hwe kire
2: okay
0: so so da ene obi ewu ne te se ne didi e bi ya ba fie ho wo se wo na wo dia ho e kire se eni ma bi wo fie ho ye mo dia kay mo busu ne dia na nkofo bi atena so
2: okay
0: awon pese o mo pejo mo to na mo nsa ka ebi tumi ya shebre ebi tumi ya kwanto me kwari am advice ya kwanto because ye ti kro men nyina se bi ye common ye aha ebi tumi ya kwanto
2: bi ya warpa
0: ebi tumi ya warpa ye woni pe bi wa fight aware won anfa man aware ye didi o se be ma wo yire a won e mo hini e kese nemu muni yire na wo sika se be na odidi abonte won ni munyam
2: okay
0: aha enti no saa ne ma ni nyina na obi atena so se memu ma saa de ne emma ma bra bo mu da nti se ko ba ne saa de a enye sunsunu no e bia nsamanfo ba be da di hwe da ye sunyi na mu dudu na nsamanfo ne be ka kire timanfo
2: okay
0: obi ada na nsamanfo ba da ne ma di a kire no bon obi de ne nsem nyina na ye da ye sun ne pie ye wa di fo be bra da ye no mu de ye adwuma
2: okay
0: pati asi saa na ti enti samanfo abeka cho se u sebre na kwedi we mu ho enti bo moden we mu ye ho ho omo ba pa di no mbe ka busu mu te busu mbe ka mu omo be ka fie asunsun boni fo na ma betna mu ye die so enti pe ba bi fa te no no sunsun mu o ma ye ni se o se o ye okofo na ututu ana mo se ne be ya nye me bia kwedi wo no nje mo je ma de
2: ani enkomo ho pa o
0: ani manuo manuo
2: aje ankomo na ye de ebra ka no so ye bedwafo bre e wo so mo dom na yedin komo na me baba ko ona shechire ho no komo na na oba me ho wo dwomo yakra koto jollof man o se ada nyansa ada nkampe to se jollof na kone ho pa
0: okay
2: e je na nkomo no nyansa ada nkampe ma me tia bt lawyer madam for pa no 2014 15 aba payment sika di pa Baby, what am I so much to him? Sir, Doctor Mansa, how baby? Oh, that's all. My whole supply, no, really.
1: Supply,
2: by one, me back, no, in chance, you won in auntie. A bit of a beer will be a chairman, I'm in Raho. Bonobium, no. Aye, oh, Mojim, Hunina. And another hotel, Mr. Champon, also some more joining Ray, Mammy K. Wonu kun eya makonta me don pa me penase me jakwa mpanyini me mamu nyina adwo anwumrei otoka ho na de o Matias Junction e jakwa mpanyini no no o bema se agombia capsule se madroni bi nate de fisi nipa bebre o mu ni feelings na Matias mu ya ne ham papa se bema Matias ye na ni feelings wo bra kwa bana banfo do so enam kwa bra do no enam etu no mo sisi ya de beko afi o bema be jina so yiri nche yi afi o pim so abekwa chi oba chance na ape oba bia ne sisi ya ne yakwa numbe ubu sana ntetemu wo hwagai na kono agombia capsules ebedwo from afa bema disi anwa twa na demo ayede betimu akasa agombia capsules wa mama fili ene na obi ankopo bi nto e kwa wezo 0244 946525 and 0277454288. Mu amoya aduane no koda motifie na nwansana ne ntatia ne nema nema bebere ha mo adwene no. Unya saso, saso, saso. Wase kumtonton preko. Saso no wane wo ni supre wo ho. Eye korete pa anafi ni kwa anosu suho. Enosu buwa pa. Eno ansa wo kwa kwa pe omachini kwa hii. Ewo 0246-864-798. Ena 0501-454-462. So besa wadoti sedi na na leji ya fuwa bofu ya ntamwa. Bia na na leji. Medie. Mimi timi yusu brantan yusu kutukuru nina. Ona nami yukwe niyo.
0: Wow.
2: Nami do pa pa pa pa pa. Nami beku mwa che.
0: Ah,
2: enu nema udibe yi mwa kwa.
0: Enu midibe yi mwa.
2: Aha. Wana vya. Medwa minya mozupu.
0: Ah.
2: Eni adot die. Medwa pa na. Sese die. Mijimi mwa jinyo obi kume. Eti. Media mene wako fa bwanda gu. Na wako pe captain. Eni ye la show no. Kenko no. Na nini akabu mese kilabe wula shu, eye korete papa papa papa. Bona Gold Limited, wa musa nojume fe. Udi ya bodi ya deboa siya, bodi ya bwa kesiye, udi ya banchi ya banchi nesuwa si tuintem. Kukua ususu wa deboa huwa kukua ba kukure ngu, ya deboa burufuwa si, mufuwa si, mankanifu. Bibia abeme kwa eno, aye fofo fofo fofo fofo. Enu anisa wabefe 0246-519-012. Afei ya de asida ediho ma kasino. Eye beta no fo beta no si ufo no awato no de deposit 20 Ghana na wuram na wuram na wuram automatically obe qualify se ubetumi awene achede beti se phones vouchers tv na woni beje pa unya mfie edu ngotwe a onka ho se utu kwa na se usu onko ade a de beti ma akuma to ye se obetra stc basim ana se gh express basim e wasa fule ba total finishing chiwo na edobe kwa kudun kan tamale takura de sunyane ene doma hinku be bia be kwa boko bio fono de jai wa majesty si atum pa pa pa pa pa pa pa pa pa oso frobe na bidi ho adanse e 0245 390818 ena 0244120116 kujak si utine pa wo wae koso adwuma wo nyina wo ntimi ntre kentre ho ye uti pa wo ba bia oya kope kujak pro kudo nom simame esa pepepe obeto aso ye adwuma ni gidigidi pa wose apronti nipa kasa untimi nsiribia usu nya kujak cha kutu place wose refe wose afi kujak regular flora tut place nsu ho no a bema wose be nine na bibia betima wibi na ja sira bia mashke nko na anom no wona hospital afi se wose femfem nsu so a eye kujak p kujak f sensitive tut place ana afi kujak p kujak f mouthwash ini mi emu kabo mu ase femfem wo no dano ase atu baba dia so be fre 0244559597 ana 0244481341 abi ya fo mo ntase na yanimu an ye kro na nchekra na mafamu mre enan allergy wa kasa pa pa pa pa pa eno no ne bro fo kan sei
1: so
2: wa kasa sa no wa kasa kama
1: so wa kasa
2: na ne bro fo ne kan sei
1: o se ne bro fo bi ati miko se de wa kasa
2: ayo
1: just talk we
2: akwasi de bro fo ne banya bute
1: just talk we
2: o be ma men se asem no akwasi de bro fo de ba de na wo pro ya
1: Ose laji, dana laji wakasa.
2: Wakasa kama, ni brofu.
1: Ya stock we. Wakasa kama.
3: Nye brofu papa.
1: Ha, nye brofu papa. Okay.
2: Tuo buwasi, kwa si ya transidia na uya?
3: Nye brofu papa.
2: Kwa si miba, memu wakani brofu. Nadia na ututu papa zuzana.
3: Tri brofu na wakani.
1: Ya stock we.
2: Sasa hii.
1: Wakasa.
2: Ya butre, mami yu na kwa si mkani brofu.
1: Mwa wote pa kwa zin kansa na
3: wote. Mm-hmm, lebi kobra.
1: Ene jimu yu.
2: Abu zipi ya ma Mr. Abisu ya se. Pako yu wa hemu dewe nwa mwa. Ma abu mfo ba anu wati. Kona koko pa mu zipi ya ba Mr. Adamu nina amono. Mwono mwa hotobe ba. Mweti matu wa mwono so. Otafu isha yeso. Anasa obe freza 0247. 776743. Alaska Center Price da no wosi ana wa hai ye dia che wo fitia no wonya ba kuda mu no no mo sisi hia pa ano aso de kwa kwa da no se papa enkani me bia bobo so wo ho no mi hia ni nyina bi na bra bi susu mame ma bu shit wo ho blankets and material kits ni na wo aroma diffuser best spread papa pa different sizes and inflatable sofa chair eno no ene se sa kunya no hu na sa ho ho no wo tra so a conform na sa puaba aha ye ye di ye tisu bia na nye we bia ya no tremo anwa kam ha e koba e home ha
0: ti
2: kama ezi eno aso be fre Alaska e 02563300075 ena 02002810 kunya we yehia bi nti accounts monko jimi be formula Alaska home monko jimi ra nana ya bi ne ko fanya na fasu eni nya midni mapo no kono na fa ha nyina ko jesu eye ko sua na be pa akoko na bitwa nso ane bofo woni sika bia hu bia ho wan dia sua che no ane wo ye titini ko tuna gona samai na fe na ansa na wo ko 02431345355 akon tu se mo fa ko da no bibia mu no fa ko da no wo na dwo ya ko fie nti wa wo nso ay bohu wa so abre wa ta ofisi a che fa ba ho bo club bia no makuma ko miensa akasie pa rudu fie na dwo nso de dwo so ko dware na koda adia bechi no na karifi ye kasa abekase ei club de e bia de se eno a ene club koku pa mo ntwa no ma thank you pa mani ntwa no ma better no abusuafo better no sifa 20 Ghana petrol na chede de wonu doso ufu no me se download app na nyumri ya na wa buhu se enema ebe koyi e de amao na unya fie dungotwe a don venture sese de mamida gomba dunu master wa miemia nchiri wam bia no yusu bi pen na sese de jajajajajajai omo ko nkan kwanta forest ni mu ene kwanta mu forest ye wo wasa no kututu nua ni pa de abini nua ne de anyini pa do na na ipa wa ni wam na de hia da wantment sese de jajajajajajai ade no atena so a chekura no a wo de kan ho anansa na nu na kokura sasabro ene hunuma ni sawa sawa afia ho tutuo pai pompa na sasura kakoda eye de hada wantimente de yadam heba mr soso malaria group and hypertension diabetes ene bi oso ntimi de pa wani mento challenge na wo kotobi hwade afia de hada kasros candidates part wo ba so dwonso ani ma yisa katoa anase gonoria aye bema wo ba ene na wo dwonso ani bia kam kakra sa dwonso de konso ma ni nyina de hada kasros no no ebe yira firi ho prekope infection bia wo so bia titi na hada bitas nso e homa kokonko a ena da hada macho capsules bema wetin ko sanim wo de no fasiesi ho na da benya ma kina beka se ah mameda gomba wo dro usisi na yo ya nunu bi mu ba jo fam dudo mu na patu a na wa ko fredimens blazer require afe colinac base life pharmacy dani heba bt royals eni na kuma sia na face made ba wo bo asida sibre pharmacy ene judamas e judasmas eso ko no na da hada ba center wo kokko arena de ɛno nso ɔbɛfrɛ no afa 0242712113 ɛna 0242046783 mame dagomba muro ɛyɛ ogya fɔmate ase deɛ wodini di a ɛneɛ ne noaa no no woanya dua pa de odwa ma ntam mu firi sɛ wɔde lumito ase baayɛ obie ni hɔ a ntonto bi adeɛ tumi ku no baby vite drops ne sorɔpo nso gye nkwadaa nkwa paa afei nurodɔ gya nso so wɔ hɔ ama obi osina personal person ya dia nyina dem ne ko bible be suru pon capsule susu mu jaye se ehwe aba from say e be say e masi term ene tazo 400 tablet ne suspension no eno de me catch so o yam bubum ko ko mu na aba yam etiniti na ho to afre de odi aba se se me fe ni nyinyira do valuvite valuman valuvite to life valuvite platinum plus ene valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life valuvite beauty plus Valuvite Atroflex Plus and a Valuvite Minocare. Say o pese otuni ma enu nyina bi koton wan. No aso be fre 0561 088666 and a 0561 088663. Okay. Kwaku. Tonte wan na ebre no kra dia asawi. Ene so na pese ti fo pa se ngwe mu pa.
1: Na ene I say we is a running story.
2: Yes.
1: And I would say a nana and so abi piso amaye. Nana abeto asemu ni nchine abibi nsemu mu amie mu se ewiase ena hokwa. Na se de mpenifo kasa asem kase e ba franka jisu no. Ani me you. Wa abrantie no. Se be inyefunu ho ni hia no. Ni ntefa bia na opese e fa ne kekere maso nta fu bunu no. Ena kofa oyenni anan konson konson abeyan abusu asantin yedei ekunun na mpanimfoɔ sɛ obi amanneɛ
2: ɛsa obi
1: hwɛ ɛnɛ abaiwei wɔneɛ wɔ so ɔpani yie ɛnso ni wɔda ɔnyɛdɛi ɔna ɛna ɛyi bosom anaasɛ suma ɛyɛadeɛ a wontim ka sɛ ayimyɛ o ayimdeɛ menka daabi wɔnim obiaa o so ɔhu sɛ nana ɛkyerɛ mu no ɔno ne deɛ waayɛ sɛ robot yɛ kɔmmande ne sɛ wɔnyɛ a ɛnoa ne sɛ wɔyɛ deɛ wɔyɛ so ɔhu nti no wei no ama yɛbɛkyerɛkyerɛnana kyerɛkyerɛ mu ameahu sɛ ewiase adeɛ ɛnya wo dea no ɛsɛ sɛ ɔmaani yɛ dɛi ɛbere wonim sɛ sɛ fon wei ɛyɛ me dea na mu sɛ adeɛ ma ne yɛhu paa no no sɛ fon ɛyɛ me dea na kwasiboafo ɛteme nkyɛn ka sɛ bomdua wɔ ho a ɔde ɛyɛ abosom wɔ mo aben sɛdeɛ yi ɛka sɛ bomdua a ne sɛ pɛnifoɔ ka sɛ abosom mu di asɛm mu no hɔmu sɛ ɛyɛ mea me dea
2: asisie na wobɛsisi hɔ
1: no ɛnyɛ adwuma but apea maame mfa ne fon yi na ɔmfa ɛyɛ the same abosom akɛse yɛ dɛ ɛmu mdua ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛna mohu sɛ yes ampa ewiase ɛna hɔ kwa ɛnyɛ sɛ anka ɛda anka ɛyɛ dɛ yɛntu pum adeɛ a ɛnyɛ wo dea adeɛ a ɛnyɛ wo dea sɛ wode aniberɛ kɔfa a nnipa no so de aniberɛ yɛ dɛ ɛkum yɛ dɛ ɛfiri hɔ no mu woyɛ ɛyɛ ɛtuo yi a ɛne yɛka ho asɛm yi a ɛsɛ fo wos woyɛ adwafadeɛ wei ɛtuo yi paa na yi paa ne sɛ ɛne tuo a ɛne kɔsiɛ dɛ woma nibia aba yɛwilizivilizi ne makata yɛ tontɔntontɔn no woyɛ ɛtuo wei kura bɔ aboa kora wo mu ɛtuo wei ɛbɔ aboa kora wo mu yɛ a yɛka yɛka yi wakɔfa a woanya sɛ nkurɔfoɔ te yɛ sɛ kura woanya ɛma ɛtuo fun wei ɛtwa wo nkwa no so na ɛtwa ɛtoatoa so na sɛ ɛyɛ yiwo ɛkum kɔ twɛre fu wei a ɛkum kɔ na ɛyɛ meyɛka sɛ mi sɛ baakofoɔ ne kɔdi mfa ɛne ɛfiri nyinaa yɛdɛ vaagyefoɔ sɛ wohu sɛ adeɛ ɛfɛ no korɔ no yɛyi amanfoɔ firi wiase no korɔ no ɛkyɛn accident ɛkyɛn ɛsi krɔno kuma kum amanfoɔ no ɛkyɛn bibia wɔ wiase mu kane ne kane tete sɛ woadeɛ yi da hɔnom a
2: wobɛkɔɛwɔsɛprɔ
1: ɛsɛ prɔ bɛforɔ ɛbɛporɔ nanso na ɛsi ne bia ba nyamesom aba adɔɔso no ɛnso hwɛ ɔno obi kora noadeɛ ana ne yɔnko ne nam na ne yɛdɛi ɛbrɛ na kra ne mmerɛ ne yɔnko ananka ɔno wobɛtumi akɔfa ne yɔnko adeɛ na wahwɛ trɔma anom sɛ ɔyɔnko da ɛnam o na wohuhu no na wohweka no woyɛ bi hu nanso woaa na wɛdɛ woyɛ meme deɛ sɛdeɛ aberankyɛ ne kɔfa a mobile phone a nana ɛka nkye ma agradaa ɛyɛɛyɛ a afei deɛ ɔsa reverse yɛ yɛyie no abaiwe deɛ nka wobɛtuo mu ɔne nka ne yei na ɛpɛ medeɛ nka nana nsum ɛma yɛn no a nkorɔ mowa no abaawa no kora ho nyɛ dɛi ɛnsɛn firi yɛ dɛi asɛm yi ho na ahomɛte paa no nti na yɛfɛ nana yɛ dɛi ɛbaayi ɔno nso wabɛto mu nkyene ama yɛi nti yɛbɛfa kɔnya wei nso yɛada no ase so
3: nyɛ nnipa aba paa so deɛ ɛsɛ akɔwiakɔwia bɛɛ 100 billion
2: ɛde bi kɔ aborokyere
3: de bi adwane kɔ aborokyere
0: ɛsɛ wɔwi
3: kɔbi ne ne master yɛ adwuma ɔne na agye sika no nyinaa ɔma ni ba ɔmo nso 1 day sɛ nneɛma no a ɛwɔ store nyinaa no box nkoa ne sisi ɔmsɛ ɔmyi film sɛ ne yɛde box ne
2: apɛnti
3: one day mame no hwe sika no ba no a ɛsɛ sika no so tia ne
2: nnoɛma nso wɔ hɔ stock
3: nnoɛma nso wɔkɔ hɔ store hɔ nso nnoɛma wɔ hɔ sɛ dakatonko a ne guo mame no kɔkyɛkɛ nnoɔma a ɛyi nnoɔma nim na mante yi wai ɔhwɛ mante yi a ɛka susoo ɔmo nyina ɔmɔdwane
2: kɔ
3: mode kɔhyɛ aborokyere obi bɔ saa korɔ no wei na sɛ bi woanyɛ biribia ma na nkua mfiri wiase sɛ tuo makɔ wie tuo ɛtuo no nso so a memfa nkɔ hayɔnkokum nam bafie etuo ni dada mu ɔkò wi etuo di akoto da mu afa ho abegu nipa mienu ɛdi nkwasi ewu ni ɛnima bi wɔ hɔ nom a ɛni sɛ nipa kora ama no ne ku etuo nikɔ wi etuo nofo wi nneɛma papa no wode wu fom ɛyɛ friends etuo keke ɛdi aba abɛto da mu sɛ watutu. Ene mbunu abanu basa eni brenu wa ya fadudu uwiadi papa ama mfu uwiadi ya mapapa no na uoto ituo na ukuwi na uwa kwa kuwa ama unipa mienu uni abaye aba wade memesu wa nwane penu wajijene ni ya kwa kwa jisa awo hawe ya tono
2: so na nanachem dientia asana bayani kumuno see anko baya nane nyanu mienu ya uunu ankesuwa suwa kwa nisa kwa chenisa hana sayo mkoto utuunu na nkwasa haba fino uni wadi wakutu ya ka aje diaba. Yes, I would do once in a toma.
3: And I'll make us one and a pen. One out pen, I don't walk up, which is a deal. I remember Kawia Baba Yi and Tamukum, two chung baby, and you never bring a banana cronuade.
2: Okay,
3: Injay,
2: no,
3: see a block already. Took it here and you on the 2 years
2: one. Booning them for
3: boom them for no any fetching.
2: Okay, I was here.
3: Anna, can you see? Sakoto. Ode ni bre so de ye nsu mu a
2: otena pre
3: bu na pre ma bu nu ani bre no doso
2: okay
3: we wo bi menye bi anka mepe nsu ye ani na di we nyina ba no ti bi e fa life mu a we abaka se de bra o nim se wa ye ya ma but e bi ani life o ko no mu a nim se de ti wo ya woni abre mi so ye se menye bi a kire na oda o e bi ni za di o makwa ko fa to mu si ani bre no doso ye ntiso
2: okay. Meda se amso afo ode chemre kokoku ana se otene nka ana elder kwasi bua fama samba afo so otene nka nana se kwasi hana hefa nawo
0: mi wasi ofia
2: aha
0: asofia virgin gas
2: virgin gas okay virgin gas no kunani mana se wonachi
0: o wo tra kunani se no konketia no
2: no tra kwanta bi bi no bi no
0: ah sida
2: ba akoko sida ba akoko asie
0: kasiye nti asiye kwano sani free na ho ne virgin gas
2: no oba tesiye no
0: oba umane asiye ho
2: aba koso
0: street na ko ba kasi ni ai ti virgin gas o sani free na
2: to ba tres station
0: ho
2: atra sida junction
0: sida junction okay tra sida junction wa no ka che meet ni so bisi wa gas
2: okay
0: virgin gas e no
2: okay mo number na yesen
0: 0240 7 1 6 1 1 okay 0240 27 1 6 11
2: Okonso obedie
0: wo. Obedie wo.
2: Okay.
0: To be ahwe no su yi.
2: Yeda se pi. Ebusuafo. Sabre de prophet Lajopoku eba. Na nne me bese me yade bi ma no. Enyira ye wani jim. Ene wo sumba me white white. Ko kwem se okra mu shede hu me. Ene me white white. Nti wo de wo nka hwe nyehwe. Wo se wo minim life wo. Me fa.
1: Ede
2: na si. Ma me nyira me ho.
1: Oh.
2: Ebe ho di for birthday. Wo de ti me twu nwa ma no. Amo madwuma no ye. Okay, answer no different one, but Mr. Wa, mama, mifa adi we nchwe mupau na menko answer na different one. Tana se Frankis, pacho yonko ha we aye miya me ba me chen adi ewo media school miya me ba me chen adi ewo media school your friend Natty Bongo. Ne papa nana ya odanso dodo na efe na biam nyame ya adomo a efiada bosumi de toso dunsia no mo bi si ne ho pɛ e wo sahwimu ho na wo na tumpem memene da ahomachi e wo sahwimu ho na afi wo ye yisa da no a na wo akɔ pɛ ne krabe e wo krabe ne kum asiye na ye ne beto so akosi kosi ada ntimi a me ba na te bongo sabia ne papa da fo mu de wo sɛ me kɔ na me kɔ kujam ne papa ja ne kwan kura ti nati shaden wate wo papa ba bia wo bia me ba wo ye mimi small boy a me kire na de na te bongo ba kun de wo wo wo so sehwi e ti o ti esisi a wo sehwi ai makwa ro mi tana dey with school e ti sabe ni papa da form na e be kwa kuja mi na e fe pa nti nati shedin pa shedin na papa mi pi ho ye ka sense o mu ti ni live e wo sehwi ho e ti shedin na mama yako okay sabe dia prophet Elijah opoku ena eba na ni we na msimi de gine tata papa no oya won adwuma pa wa ne papa lelenku ano enya senketo